0: One stop shop ba ang imong ipangita? Huyohoy Stop Shop.
1: Huyohoy, one stop shop.
0: Ayaw nag-adtog lain pa. Sa Huyohoy Stop Shop, daghan gyud kag mapilian og sulit pa sa bulsa. Diri sa makit-an ang Highlander Souvenir Shop, Trangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, ug ang Huyohoy Pasalubong Center. Sila makit-an sa sentro sa Barangay Huyohoy, Tangub City. Duol, sayon ug kumpleto. Huyohoy Stop Shop.
1: Huyohoy, one stop shop.
0: Ang imong one stop shop.
2: Hello po! Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi-i kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pud ka.
3: Kanang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax ni mo. Kaya ako, mabura, halos di naman mapalong, pre.
4: Masang ipatay ko masaya?
3: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in taon, si Marini mo, pre.
5: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
6: Enjoy the music.
7: Joy FM.

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: One-stop shop ba ang hanap mo? Tara na sa Hoyohoy One-stop shop. Hoyohoy One-stop shop. Nandito rin sa Hoyohoy Stop Shop ang Highlander Souvenirs, Rangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, at ang Hoyohoy Pasalubong Center. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo. Hoyohoy Stop Shop. Sila ay matatagpuan sa sentro ng Barangay Hoyohoy, Tangub City. Hoyohoy Stop Shop. Hoyohoy One-stop shop. Let's shop na!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagdabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imong immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud ba perpekto ni ato ang lawas mga higala no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mo na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diya-diya dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imong immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsamad nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan. Aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga higala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imong sistema ang mga nadaot ng mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imong mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayos sab kinialang kanimo. Di ba? Nahala. So lain na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kulis maot.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga maoy sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan og batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best kami.
2: Joy FM.

0: One-stop shop ba ang imong gipangita? Huyohoy Stop Shop.
1: Huyohoy One-stop shop.
0: Ayaw nag-adtog lain pa. Sa Huyohoy Stop Shop, daghan kikag mapilian og sulit pa sa bulsa. Diri sa makit-an ang Highlander Souvenir Shop, Trangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, ug ang Huyohoy Pasalubong Center. Sila makit-an sa sentro sa Barangay Huyohoy, Tangub City. Duol, sayon ug kumpleto. Huyohoy Stop Shop.
1: Huyohoy One-stop shop.
0: Ang imong one-stop shop.
2: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
3: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
4: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
5: Me too, Kidiyaki Vitamins.
2: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
6: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidiyaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
1: Bilunga Gold, hantog ka rin.
2: Ngano po?
1: Eh, morobi na mga kakalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
2: Ang imuhang tiil.
1: Ang imuhang tiil ko.
2: Oo.
1: Naminhod. Pero nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, polio ko.
2: Oo.
0: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado capsule. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya, ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado capsule, kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado capsule, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon, basta sulay lang gud na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado capsule. So layra gud ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo, makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
4: Kanang gusto mo muna agyon, pero ugmo yung mukha mag-relax ka. Relax mo ba? Ako ang maburag. Halos di naman mapalong, pre.
5: Masang ipatay ko masaya?
4: Ganado. Alas sila. Matay. Pasalamat in taon si Marine mo, pre.
6: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Enjoy the music.
8: Joy FM.

0: One-stop shop ba ang hanap mo? Tara na sa Hoyohoy One-stop shop. Hoyohoy One-stop shop. Nandito rin sa Hoyohoy Stop Shop ang Highlander Souvenirs, Rangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, at ang Hoyohoy Pasalubong Center. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo. Hoyohoy Stop Shop. Sila ay matatagpuan sa sentro ng Barangay Hoyohoy, Tangub City. Hoyohoy Stop Shop. Hoyohoy One-stop shop. Let's shop na!
1: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
2: Love ako ni Mama.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Human ni mo na sayran nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika isip usa ka food supplement makatabang sa pagpakusog sa immune system, imo na ba kini nga gisulayad? Mga higala, mao na ang pamutana nato ha. Kung wala pa, mas maayo nga magtumar ka na sa Bilongga Gold. Makatulo sa matag adlaw tungod kay pure turmeric o luyang dilaw ang sulod ni ini. Dili ka na lisod-lisuron pa sa pagprepara kay gihimo ng kapsula ang luyang dilaw nga ginatawag og Bilongga Gold. Kung dili ni mo gusto ang lasa og baho sa turmeric, doon na ka na option. Pinaagi sa Bilongga Gold, mga higala. Makasiguro ka nga mahatag ni mo sa imuhang lawas ang tanang mineral, chemical og nutrients. Tungod kay ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, doon ay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Human nato na hisgutan ang mga parte sa immune system, maayo usab nga atong hisgutan ang mga trabaho sa mga parte ni ini. Halimbawa, ang thymo cells o T cell, usa ka lymphocytes na umaatake sa mga kaaway o baniini ang B cells nga nagahimo sa antibodies aron atakihon ang mga kaaway sama sa bakterya, toxins o uban pa. Ang skin kon panit maokini ang nagaprotekta aron dili makasulod ang mga kaaway og mauusab kini ang gawasanan sa mga toxins pinaagi sa singot. Spleen kon lapay maokini ang tagasala sa kaaway sa dugo. Mubatok ni sa infection, diri gina-recycle ang red blood cells og dinhi ginatago ang platelet og white blood cells. Kaning tonsil, mga higala, mao kini ang nagaharang sa mga bakterya nga musud sa atong ba-ba kaning tonsil. Bisan pa ang mga nasimhutan aron dili makaabot sa atong internal organs, hilabi na sa atong baga og kasing-kasing ang kanang mga bakterya. Kanang mauna ang trabaho sa tonsil. Kaning appendix nato, mao kini ang nagaprotekta sa mga good bacteria ug taguanan sa good bacteria kung masinati ang diarrhea o kalibanga aron dili sila ma-flush. Oo. Mauna ang protektahan kana sa appendix. Kaning lymphoid nodes ug vessels nga ginaingon, mao kini ang nagadala sa nutrients sa cells ug nagagawas usab sa toxins gikan sa cells. Samtang kining lymphoid maoy nagasala sa mga napatay nga mga kaaway sa T cells og B cells og muagi kini sa lymph B cells. Inana-ana siya kayo kaig mga trabaho, mga higala. Ang bone marrow dinhi ginahimo ang white blood cells, red blood cells og platelet. Stomach acids mao kini ang nagadigest o nagatunaw sa tanang mga ginakaon o gumupatay usab sa mga kaaway or kaning mga bad bacteria. Abi nato kung unsa lang ang ilang papel, no? Tungo dili nato sila makita na nagatrabaho, mga higala. Mauna, mga higala, nga importante gyud nga healthy foods ang ato ang kaunon. Aron di magkabuang ang ato ang mga internal organs tungod sa nagkalain-lain nilang trabaho. Oo, himuon nato ang ato ang healthy lifestyle aron kaniyo nay kita nga himsog. Mas maayo usab nga bisan wala kabalatian, no, magtumar ka og Yaki Herbal Capsule, mga higala, nga imuhang maintenance. Pero sama sa atong giingon, kay kung ikaw na anay mga bukol-bukol, naa ka na'y mga sakit sa joints, di ka nakatindog, hilisod na mulakaw, namaga ka na, na Bilongga Gold na gyud ka ay napagduha-duha.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang ta kutob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: Lagsig kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
1: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsig, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok yun tuloy sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na. Pagpahulay sa good baby bro, nalipon naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
0: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Hello po! Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado capsule. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya, ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado capsule, kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado capsule, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili

0: mo kapoyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan, kanang kinahanglan ani, kanang pagtumar ninyo ani, gabi eh, kanang bago matulog. Ana-ana siya, wapay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado capsule. Sulay ra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na, para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax na ko siya. Ako, mabord, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko mo sa iya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon, si Marine mo, pre.
3: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Enjoy the music.
5: Joy FM.

0: Nakatabang ang pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsules higala ni Mary Jane Advincula, taga Surigao City nga si Daisy. Aron dali na ayo ang samad sa iyang kumagko nga gioperahan.
1: Tas may sugar no giputulan og kumagko operahan siya. Sige siya tawag kay ganali ko no ang kuan ng serpentina mo na okay na.
0: Ikaw diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Pag tumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
2: Kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho. Or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nga nung hulaton manato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: One stop shop ba ang imong gipangita? Huyohoy Stop Shop.
1: Huyohoy, one stop shop.
0: Ayaw nag-adtog lain pa. Sa Huyohoy Stop Shop, daghan gi kag mapilian og sulit pa sa bulsa. Diri sa makit-an ang Highlander Souvenir Shop, Trangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, ug ang Huyohoy Pasalubong Center. Sila makit-an sa sentro sa Barangay Huyohoy, Tangub City. Duol, sayon ug kumpleto. Huyohoy Stop Shop.
1: Huyohoy, one stop shop.
0: Ang imong one stop shop.
2: Mga kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho. Or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang yun ninyo para sa rayoma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
3: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
4: Ay, sige, mapapalipong-lipong ay ka na high blood pag sa una. Pamino, mag-u sa radyo nga may doon ang Yak, gigitisinga na mo. Yeah. Mayo man sad. Wan, magagano sa tuska o mawala na lipong-lipong.
3: Yan ang Yak Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, oban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Lahi na gyud ang nakaset sa utok sa mga tao karong panahon na. Condition ba sa panguna-una? Kaniadto ganahan sila nga tambok, pero karon mas daghan ang dili gusto nga tambok tungod kay nasayod na sila sa kadaghang daotang epekto kung tambok na ang tao. Obis ba? Sobra na sa timbang. Oh. Pipila sa dili maayong epekto ni ini. Lisod og mahal ang mga sinina. Tinood kaayo na. Daghang sakit ang motakboy sama sa high blood, diabetes og daghan pa. Ma-insecure sa uban og mahadlok nga biyaan sa ilahang uyab o bana bakaha o asawa, no, misis. Unsa man ang hinungdan nganong dili nila gusto nga motambok? Ang importante himsog kay mao kini ang pinakamaayong benepisyo ang unang makuha kung naga-control ka sa imuhang ginakaon. Saon na lang ni. Daghan ng mga nitambok ang nagaplano nga mag-diet na, mag-exercise na, apan kasagaran puro plano na lang og ilang kontra ang ilahang kaugalingon tungod daghang hinungdan. Hilabi na kung dunay appetite sa kaon. Ah. Oh, basig mangutana mo og lami ba ng appetite, ha? Sama ra sa nag-ingon nga tagpila ang Colonex. Ay, nako kang gana mga higala sa kaon. Nasayod ka ba nga ang kining Bilongga Gold Herbal Capsule makatabang sa taong gusto magpabawas og timbang? Kini napamatud-an na sa mga gihimong mga pagtuon ang loyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule dunay ginatawag nga biological activities. Mutabang kini sa pagsunog sa taba og batukan niya ang mga balatian nga komplikasyon sa obesity kun sobra ka nakatambok. Mutabang ang loyang dilaw aron pugngan ang pagdaghan sa taba sa lawas og dali ra niya kining tunawon. Ang pagdaghan sa fat sa adipose tissue sama sa stomach o liver, no? Paspas nga makabugat sa mga obese, kasagaran sa white adipose tissue, matigom ang fat o taba. Ang obese o mga tambok nagahimo og formation of new blood vessels, angiogenesis sa white adipose. Aron makulangan ang taba, mga higala, kinahanglan targeton ang angiogenesis sa white adipose tissue. Ang curcumin nga naa sa luyang dilaw o turmeric makatabang aron makuhaan ng adipose tissue. Oo, kaning curcumin. Busa kung gusto ka mga makabawas, magbawas ang timbang, pagtumar sa Bilongga Gold, makatulo sa matag adlaw, syempre dapat maningkamot ka nga magbawas. Kaon bahalag kanunay kamuhungit basta ginagmay lang. Dili hinabhaba. O dapat pilion ang kaonon o mas maayo tong taas ang fiber. O syempre dapat doon na kaigong panahon sa exercise. Nasuta sa mga pagtuon nga ang mga metabolic activities malikayan. Nga mudaghan ang white adipose tissue kon fat. Maokong nagatumar ka sa Bilongga Gold nga pure turmeric ang sagol, dali matunaw ang taba. Dapat ang white adipose tissue mamahimong brown adipose tissue. Ang brown adipose tissue kasi dunay dakong papel alang sa heat production process sa lawas. Ang atong lawas nagaproduce og heat pinaagi sa combustion sa lipids og glucose. Ang brown adipose tissue parte sa proseso pagkunhod sa timbang. Ang curcumin, ang active ingredient sa turmeric, mutabang aron ang white adipose mamahimong brown, mga higala. Karon, nasayad ka na. Nganong makatabang ang luyang dilaw? Nga naa sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Ang nakanindot sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala, Kaya ang uban nimong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang man.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: Get it. Let me see you get it. Oh.
1: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyo hang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
2: Kanang gusto mo na agyon, pero ug mo imo kang mag-relax ka. Relax ka di ako, maburag halos di naman mapalong.
3: Unsang gipatay kuno sa iya?
2: Ganado. Ala sala patay. Pasalamat in town si Marinimo, pre.
4: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika. Ooh.

0: Kayo, kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil nga kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: One-stop shop ba ang hanap mo? Tara na sa Hoyohoy One-stop shop. Hoyohoy One-stop shop. Nandito rin sa Hoyohoy Stop Shop ang Highlander Souvenirs, Rangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, at ang Hoyohoy Pasalubong Center. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo. Hoyohoy Stop Shop. Sila ay matatagpuan sa sentro ng Barangay Hoyohoy, Tangub City. Hoyohoy Stop Shop. Hoyohoy One-stop shop. Let's shop na!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Maayon ang nasayod ka mga higala kung unsa ang imong makuha sa imong ginatumar nga mga food supplement. Ang atong ginahisgutan maokining Belonga Gold, mga higala. Belonga Gold Herbal Capsule nga pure turmeric uga dunay gamayng vitamin C nga sagol niini. Daghan ang makuha nga mga mamaayong mga benepisyo tungod kay duna kini curcumin. Maokini ang nagasilbi nga antioxidant nga makabatok sa daghang mga balatian og libuan na katuig, libo-libo na ang mga tuig nga nangagi nga ginagamit kini isip tambal sa mga katigungangan, mga naunang mga katawhan sa atoa. Labi na kung makatulo sa matag adlaw ang imong pagtumar sa Belonga Gold, dili gyud ka magmahay kay hapsay gayud ang imong pamati sa imong kaugalingon. Una, ginalayo kaniya sa mga bukol-bukol o tumor o cancer, no? Kay prevention baya is better than cure. Tungod kay ang tumor duha ka klase, benign o cancerous. Ang ikaduha, basta regular ang imuhang pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule, dugay mo tigulang ang imuhang dagway. Sige, ayaw gyud mo tuo. Tungod kay ngano, siyempre, mabatukan man niya ang mga free radical molecules nga mo'y hinungdan sa daghan ng mga balatian. Kinsabay taong mabatanon tanaon kung ang tanang sakit na sa iyaha. But if you are healthy in and out, aw, siyempre, younger looking yun ka. O, niya pa isa, malikayan o makuhaan ang mga pagpanghupong sa mga sulok-sulok o mga kaonoran tungod sa rayoma mga higala. Bisan ang kasakit nga gibati, mawagtang tungod doon ay taas nga anti-inflammatory properties. Ang Belonga Gold mga higala. Bisag na nga panghubag ka diha, kapanghupong ka, mukupos yun na siya. So, why rag yun? Ang ikaupat, ang mga taong dunay balatian sa kasing-kasing, gilayo sa atake o mailayo sa atake tungod kay magapanindot man kini sa blood circulation. Kini nasulayan na sa gihimong pagtuon sa kapin 200 nga mga pasyente nga gikatakda na nga operahan kung diin 65% kanila ang wala na dayon ang operasyon tungod sa pag-improve sa ilahang health condition. Tingala mo no? Oo, ang ikalima mga higala no, sa panahon karon daghan kaayong mga lamian nga mga unhealthy foods. Maong nagasaka ang ihap sa mga Pinoy nga dunay diabetes. Kini ang balatian tungod sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, basta regular ang pagtumar sa Belonga Gold, normalize niya ang blood sugar level. Ang problema manggod sa inyo, kainom mo og kaisa, kaduha, gusto ninyo humanadayon. Wala na oy. Pag diabetic ka na mga higala, ilabi na kong sa inyuhan na ang kaliwatan, dili og dili na gyud na mawala sa imuha. Ang mahimo na lang nimo inormalize na siya sa oo. I-control na nimo siya pinaagi sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle o ang pagtumar og serpentina o inubanan sa Belonga Gold. Importante gyud ang mga pag-amping, hilabi na sa mga ginasud sa ba-ba, ang mga ginakaon o ginainom nimo. Mas maayo ng pakusgundaan ang pangdepensa o ang immune system aron dili basta-basta magkasakit. Kay kung maigo na sa balatian, unsa pa man ang himuon, mas hassle na kaayo og dako na ang gasto nimo, no? Kung ang balatian nimo na ana sa imuha, busa mang higala, amo ka mo nga ginaawhag nga sulayi ang food supplement nga Belonga Gold, no? Kay dunay katakos aron pakusgon ang imuhang immune system og batukan ang mga daotang mga elemento nga nagadaot sa maayong panglawas.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang ta kutob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo siya. Wala ba, bro? Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na matay. Pasalamat in town si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: One-stop shop ba ang imong ipangita? Huyohoy Stop Shop.
2: Huyohoy One Stop Shop.
1: Ayaw nag-adtog lain pa. Sa Huyohoy Stop Shop, daghan gikag mapilian og sulit pa sa bulsa. Diri sa makit-an ang Highlander Souvenir Shop, Rangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, ug ang Huyohoy Pasalubong Center. Sila makit-an sa sentro sa Barangay Huyohoy, Tangub City. Duol, sayon, ug kumpleto. Huyohoy Stop Shop.
2: Huyohoy One Stop Shop.
1: Ang imong One Stop Shop.

runway. Mga kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Maayon nang nasayod ka mga higala kung unsa ang imong makuha sa imong ginatumar nga mga food supplement. Ang atong ginahisgutan maokining Belonga Gold mga higala. Belonga Gold Herbal Capsule nga pure turmeric uga dunay gamayng vitamin

0: si nga sagol ni ini. Daghan ang makuha nga mga mamaayong mga benepisyo tungod kay doon na kini curcumin. Maokin ni ang nagasilbi nga antioxidant nga makabatok sa daghang mga balatian og liibuan na katuig, libo-libo na ang mga tuig nga nangagi nga ginagamit kini isip tambal sa mga katigungangan, mga naunang mga katawhan sa atoa. Labi na kung makatulo sa matag-adlaw ang imong pagtumar sa Bilongga Gold, dili gyud ka magmahay kay hapsay gayud ang imong pamati sa imong kaugalingon. Una, ginalayo kaniya sa mga bukol-bukol o tumor o cancer, no? Kay prevention baya is better than cure. Tungod kay ang tumor duha ka klase, benign o cancerous. Ang ikaduha, basta regular ang imuhang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dugay mo tigulang ang imuhang dagway. Sige, ayaw gyud mo tuo. Tungod kay ngano, siyempre, mabatukan man niya ang mga free radical molecules nga mo'y hinungdan sa daghan ng mga balatian. Kinsabay taong mabatanon tan-aon kung ang tanang sakit na asa iyaha. But if you are healthy in and out, aw, oh, siyempre, younger looking yun ka. O, niya pa isa, malikayan o makuhaan ang mga pagpanghupong sa mga sulok-sulok o mga kaonoran tungod sa rayo mga mga higala. Bisan ang kasakit nga gibati, mawagtang tungod doon ay taas nga anti-inflammatory properties ang Bilongga Gold mga higala. Bisag na nga panghubag ka diha, nga panghupong ka, mukupos yun na siya. So, why rag yun? Ang ikaupat, ang mga taong dunay balatian sa kasing-kasing, gilayo sa atake o mailayo sa atake tungod kay magapanindot man kini sa blood circulation. Kini nasulayan na sa gihimong pagtuon sa kapin 200 nga mga pasyente nga gikatakda na nga operahan kung diin 65% kanila ang wala na dayon ang operasyon tungod sa pag-improve sa ilahang health condition. Tingala mo no? Oo, ang ikalima mga higala no, sa panahon karon daghan kaayong mga lamian ng mga unhealthy foods. Maong nagasaka ang ihap sa mga Pinoy na dunay diabetes. Kini ang balatian tungod sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, basta regular ang pagtumar sa Bilongga Gold, normalize niya ang blood sugar level. Ang problema manggod sa inyo, kainom mo og kaisa, kaduha, gusto ninyo humanadayon. Wala na oy. Pag diabetic ka na mga higala, ilabi na kong sa inyuhan na ang kaliwatan, dili og dili na gyud na mawala sa imuha. Ang mahimo na lang nimo, inormalize na siya sa oo. I-control na nimo siya pinaagi sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle o ang pagtumar og serpentina o inubanan sa Bilongga Gold. Importante gyud ang mga pag-amping, hilabi na sa mga ginasud sa ba-ba, ang mga ginakaon o ginainom nimo. Mas maayo ng pakusgundaan ang pangdepensa o ang immune system aron dili basta-basta magkasakit. Kay kung maigo na sa balatian, unsa pa man ang himuon, mas hasol na kaayo og dako na ang gasto nimo, no? Kung ang balatian nimo na ana sa imuha, busa mang higala, amo kamo nga ginaawhag nga sulayi ang food supplement nga Bilongga Gold, no? Kay dunay katakos aron pakusgon ang imuhang immune system og batukan ang mga daotang mga elemento nga nagadaot sa maayong panglawas.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dunay gilainlaing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan og batukan ang gilainlain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

Background ang ating estasyon ay maing hapon. O welcome sa ating programang Dear Mommy Joy. Araw ng Biyernes mga ka-joiners, thank God it's a Friday, Flyday. Ay, wala pa yung payday ba? Acharot! August 28, 2026. Siyempre sa lahat po ng mga nag-celebrate sa ilang adlang natauhan din ha. Maligayang pagbati po. Stay healthy and more birthdays to come. Siyempre good health. And of course sa mga nag-anniversary din po ano sa araw na ito. Congrats sa inyong hang gugma no. Sana all healthy love life. Alright, pwede po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa ating Facebook Live, ang Joy FM 102.3. 7 minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna.

1:19 in the afternoon, mga ka-joiners. Nasa unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Renalyn Magno din ha sa Caraga maying hapon. Hello sa mga anak na sina Judy Ann Magno, Diane, Jenny, Nenya, Glenn, Aya, and kay Papa nila. Mula iyan kay Mama Renalyn Magno ng Maa, Davao City. Request ng song Anak ni Freddy Aguilar. Thank you.

Og hello sa iyong mga kauban din ha, no, sa Bangkero Juan na sina Gabriel Duway, Jason, Jeya, Malin, Maymay, Memerly, Manda, and sa iyang mga iyang anak nga si Cassie Manda. Request ng song, Hawak Mo Ang Beat from Bangkero Juan. Ayan, ako, pasensya na hindi po siya playable sa ating programa karon ha, kay mga love song lang sa pagayod ang atong ma-play. Okay? Hi, Beng Ongkoy Manglante or Maglante, maying hapon. Hello sa iyang pamilya diha, kay Mama Nene, Mama Felu Buon, and sa iyang mga anak, si Kuya Charles and Glexi or Glexi May. Salamat po. Afternoon, napa-play po ako ng song Pusong Ligaw. Thank you so much mula sa Antipas. Hello sa mga taga-Antipas. Kumusta ang lahat dyan? Nagang salamat sa pagpaminaw ha. Good afternoon po. Request ng song Sometimes Love Just Ain't Enough. Thank you. And hello kay Oy Besek Najda. Neil Neil, ayon. Hello sa iyahang mga pamilya diha sa Pandan South Upi. Hi kina Al-Al, Kobe, Yam-Yam, Atiga. Lalo na sa iyahang manugang guru nila si Merlin Sebio na natitinda sa palengke. Thank you, request ng song Natutulog Ba Ang Diyos. Good afternoon, request ng song Isang Tanong, Isang Sagot ni Donna Cruz. Alright, 1:21 in the afternoon mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
3: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga maglikiliki ang panit. Ganyan siya sa nga barkada nga daw aro po no. Pero yung ko nga tistingan lang natog Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo tagitistingan ako. Salamat yun. Naayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Tay Dix, asa man ka? Purmado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita ng kapurma.
4: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Dix?
5: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dili maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan, wala na sa gawa.
4: Ay nagkabala ka tay Diggs. Naibago ba kining ganado capsule? Makapakondisyon sa lawas o makondisyon po ng imong love life?
5: Tinuod ka dan, pasistingan doon ko ana dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi, kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
5: Ang dan oy, murag nabag-ohan yung ko dan ba? Okay ka yun dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat ka yun dan sa ganado capsule. Karon, okay na ka yun dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
0: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
7: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
8: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
9: Me too, Kidiyaki Vitamins.
0: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
10: Alam niyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
11: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, let's go! Game on!
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy,
1: Dear Mommy Joy,
0: Mommy Joy,
2: .46 in the afternoon mga ka-joiners, unang bahagi pa rin po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Jo Marie Lunduban Kanakan din ha. And maying hapon sa mga taga-barangay Tumikor, Ampatuan, Maguindanao del Sur. Vivian Labawan Latimbang Lucero, maying hapon. Hello sa iyahang kay Mama Lilia. Ayan, gadagandagan, good job eh. Latimbang diha sa barangay Gubatan. Or Gubatan magpet nga pirming na minaw sa atong programa. And request ng song, Ikaw at Ako. Watching from Andres Catanduanes. Hello sa mga taga Bagumbayan Magpet, sa pangunguna ni Kapitan Dodong Delgado and sa tanang mga barangay council din hang dapita, ano, maayong hapon. Salamat ha. Labi na kay Kap din ha, Kap Dodong Delgado, sa mga kauban na to din ha, no? Salamat sa pagpaminaw. Hello kay Lansian Loreta. Maying hapon kay Albert Lansian nga nagduyan-duyan. Ay, kapwa kay si ano, Albert. Ay, Albert. Yeah. Oy, best Seknadja Nilnil. Maying hapon sa iyang pamilya diha sa Pandan South UP. Hi to Al-Al, Kobe Yam-Yam, Atiga, lalo na sa kanyang manugang. Ayan, oo. Hello, maying hapon din ha. Aside. Hello sa Budadong, Kaligunan, Dio. Yomobi, Banugan, Kabungbong Family, Silat Manlingtag Family. And salamat from Renaline ng Maa, Davao City. Request ng song, Sanita o Sampagita. Mayong pagpaminaw din ha, salamat po. Good afternoon, Mami Joy. Pahingi lang ako ng advice. May boyfriend po kasi ako, Mami. Magna 9 months pa lang naman po kami, Mami Joy. Pero alam ko po, nung una pa lang, nagpaplano na po siyang mag-abroad. Nung una, okay lang naman sa akin, Mami. Pero ngayong tumatagal po kami at talagang napapamahal ako sa kanya, parang gusto ko po siyang pigilan. Parang ayoko pong malayo kami sa isa't isa. Kaya sinabihan ko po siya, Mami, na sana hindi na niya ituloy yung pag-a-abroad niya. Dito na lang kami sa Pinas. Pero nakikita ko po sa kanya na talagang gusto po niyang matuloy yung plano niyang matagal na, Mami Joy. Sinabi ko naman na kaya kong maghintay, pero parang hindi ko kayang lumayo sa kanya or maglayo kami, Mami. Ano po bang gagawin ko, Mami Joyce? Tama lang ba na papipiliin ko ang boyfriend ko? Mahal ko lang po kasi talaga siya. Sana pagpayuhan niyo po ako at maraming salamat from Michelle. Okay, hello Michelle, maying hapon. Ako naman girl, ano ka ba? Nung nanguyab si Muha ang aktor, ibig sabihin aware ka na may plano talaga siyang ma-abroad, di ba? And siguro for 9 months, syempre nag-process gihapon siya and maybe alam mo nang talagang matutuloy na siya pumunta sa ibang bansa. O kaya ka siguro natatakot kasi nga mahal mo na yung tao. Baka takot ka sa sinasabi nating long distance relationship. Baka nag-worry ka na baka hindi mag-workout ang inyong relasyon sa LDR, di ba? Pero kasi girl, kung mahal mo si boyfriend, sakto yun nga makaulat manggid ka. Kasi kung ako ha, mahirap naman yung papipiliin ko si boyfriend. What if mahal ka talaga nung tao? Kanya, ikaw yun ang matuman, ikaw ang piliun, di na siya mo abroad. Pero maabot ang panahon nga magmahay siya, di ba? Kasi mahimahayon pa taba, lisod po. O lisod kayo, ingon ana, so mas maayo nga, sige, let him go. Ikaw, ano siya, kasi kung kayo at kung kayo talaga ang para sa isa't isa, bisan pag unsang mahitabo, maabot yun ang panahon na magiging kayo, di ba? Like, mag-abroad siya if ever na matuloy man galing siya. O imbis na pigilan mo, suportahan mo na lang. Kasi yan ay, naka-mindset na siya nga mo-abroad good siya. Siguro gusto niyang magkaroon ng magandang buhay kung sakasakali yung magiging future family niya, di ba? Maybe ikaw na yun kung makahulat ka. Charot! Di ba? So nakaplano na yun na si Imuhang Uyab. Tsaka hindi lang naman para sa sarili niya yan eh. Sigurado ako na para yun na sa future. Tsaka hindi naman forever nasa ibang bansa si boyfriend. Let's say 2 years, 3 years. Muli man gyud na and maybe sa pag-uli niya makatigom na o di na siya mubalik abroad. Depende sa sabot. 'Di ba? Kasi okay, yun ang tingin ko ha, kasi girlfriend and boyfriend pa lang naman kasi kayo. Lusod na kayo ng mamahay ta. Okay na untag minyo mo kay brag na gitay ano nga brag na uti katungod nga pa. Diri lang ka pa uy maning kamot nang tadri sa Pinas. O na pamantay makaon siguro din hino. Brag okay pa man atong panginabuhi din hidri lang ta. Pero kung uyab pa lang mo, kapoy kinang magpukumpugong ta ba? No, kung kayo, sabi ko nga kung kayo ang para sa usag-usa. Magiging kayo, bisan pag unsay mahitabo. Dagat man ang pagitan, ilang taon man na hindi nagkita, pero tungod kay nahigugma gid mo sa usag-usa, o para gid mo sa usag-usa, magiging kayo talaga, di ba? So, yun, para way mahay ba, para wala gyud mga what if ang imuhang uyab kung sakasakali. Sagdahi siya, kung ako nimo, mahal mo man ka ang tao, suportahan mo at hintayin mo siya antud sa makauli siya. Di ba? Ana lang. Tsaka, may nakakapag-survive pa rin naman sa long-distance relationship eh. Kapag ka talagang tinud-anay ang inyuhang gugma, no? Kanang nag-abroad siya, or di kaya

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Maayon nang nasayod ka mga higala kung unsang imong makuha sa imong ginatumar nga mga food supplement. Ang atong ginahisgutan, maokining Bilongga Gold, mga higala. Bilongga Gold.

0: Gold Herbal Capsule nga pure turmeric o dunay gamayng vitamin C nga sagol ni ini. Daghan ang makuha nga mga mamaayong mga benepisyo tungod kay duna kini curcumin. Mao kini ang nagasilbi nga antioxidant nga makabatok sa daghang mga balatian og libuan na katuig, libo-libo na ang mga tuig nga nangagi nga ginagamit kini isip tambal sa mga katigungangan, mga naunang mga katawhan sa atoa. Labi na kung makatulo sa matag adlaw ang imong pagtumar sa Bilongga Gold, dili gyud ka magmahay kay hapsay gayud ang imong pamati sa imong kaugalingon. Una, ginalayo kaniya sa mga bukol-bukol o tumor o cancer, no? Kay prevention baya is better than cure. Tungod kay ang tumor duha ka klase, benign o cancerous. Ang ikaduha, basta regular ang imuhang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dugay mo tigulang ang imuhang dagway. Sige, ayaw gyud mo tuo. Tungod kay ngano, siyempre, mabatukan man niya ang mga free radical molecules nga mo'y hinungdan sa daghan ng mga balatian. Kinsabay taong mabatanon tan-aon kung ang tanang sakit na asa iyaha. But if you are healthy in and out, aw, oh, siyempre, younger looking yun ka. O, oh, niya pa isa, malikayan o makuhaan ang mga pagpanghupong sa mga sulok-sulok o mga kaonoran tungod sa rayo mga mga higala. Bisan ang kasakit nga gibati, mawagtang tungod doon ay taas nga anti-inflammatory properties ang Bilongga Gold, mga higala. Bisag na nga panghubag ka diha, nga panghupong ka, mukupos yun na siya. So, why rag yun? Ang ikaupat, ang mga taong dunay balatian sa kasing-kasing, gilayo sa atake o mailayo sa atake tungod kay magapanindot man kini sa blood circulation. Kini nasulayan na sa gihimong pagtuon sa kapin 200 nga mga pasyente nga gikatakda ng operahan kung diin 65% kanila ang wala na dayon ang operasyon tungod sa pag-improve sa ilahang health condition. Tingala mo no? Oo, ang ikalima mga higala no, sa panahon karon daghan kaayong mga lamian nga mga unhealthy foods. Maong nagasaka ang ihap sa mga Pinoy nga dunay diabetes. Kini ang balatian tungod sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, basta regular ang pagtumar sa Bilongga Gold, i-normalize niya ang blood sugar level. Ang problema manggod sa inyo, kainom mo og kaisa, kaduha, gusto ninyo humanadayon. Wala na oy. Pag diabetic ka na mga higala, ilabi na kung sa inyohan na ang kaliwatan, dili og dili na gyud na mawala sa imuha. Ang mahimo na lang nimo i-normalize na siya sa oo. I-control na nimo siya pinaagi sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle o ang pagtumar og serpentina o inubanan sa Bilongga Gold. Importante gyud ang mga pag-amping, hilabi na sa mga ginasud sa ba-ba, ang mga ginakaon o ginainom nimo. Mas maayo ng pakusgundaan ang pangdepensa o ang immune system aron dili basta-basta magkasakit. Kay kung maigo na sa balatian, unsa pa man ang himuon, mas hasol na kaayo og dako na ang gasto nimo, no? Kung ang balatian nimo na ana sa imuha, busa mang higala, amo kamo nga ginaawhag nga sulayi ang food supplement nga Bilongga Gold, no? Kay dunay katakos aron pakusgon ang imuhang immune system og batukan ang mga daotang mga elemento nga nagadaot sa maayong panglawas.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
2: Mommy Joy.

alas 2:22 na po ng hapon, mga ka-joiners. Hello kay Jack Magbutong din ha nga naminaw sa ato ano, madayon na hapon diha sa Davao Oriental. And shout out sa may Bislong Marayag, Lupon, Davao Oriental sa ilahang unsa ni Charman Wigs. Mamusog, madayaw na hapon. And once again, hello sa mga taga Bagumbayan Magpet, sa pangunguna ni Kapa Dodong Delgado din ha, no? And sa mga taga Barangay Council. Hello po kay Sir Esteban Saladan Jr., kay Sir Jomar Diampas, Sir Elmer Lumugdang, Sir Hilario Luhong, Sir Gion Gion Baruno, kay Sir Angelo Celestial, and Ma'am Eliza or Elisa Gumban. Hello po kay Sir Agustin Rebleza and SK Chair Juliver Arguelas. Maayong hapon din hanga side. Salamat sa pakikinig. Hello din kay Mama Rical Dormentes, Sir Saldi, and sa mga evaluator gikan sa LGU Magpet. Og hi, maayong hapon pud no. Once again, Magpet, oo, Magumbayan Magpet Cotabato na asilay unsa ni. Search for the best Paroka 2026. Ay, nako, sigurado ako nga talagang naghahanda ng ating mga sa atong mga kauban din na sa Magpet Cotabato, no? Pabonggahay na silag mga purok for sure din ha nga say. Hello ha sa mga tanang mga taga Magpet, maayong hapon og daghang salamat sa inyuhang pagpamina. Good afternoon sa Antipas North Cotabato, diha sa Adas Family, magandang hapon po. Salamat sa pakikinig. Request ng song, Babalikang Muli. Good afternoon, papa-request ng kanta, Binaliwala. Salamat po. Sana ma-play from Angel or Angel ng Kabaka. Maying hapon sa mga taga-Kabaka, no? Daghang tagsuking tigpaminaw din, ha? Og atuang itatamyaw atong mga kauban din sa RJO Japan Surplus, amuman sa Davao A+ Kabakan Branch. Napuna sila branch din sa Kidapangwan City. Maying hapon sa atong mga sir and ma'am din ha nga side. Salamat po. Good afternoon. Request ng song, Lason Mong Halik, dedicated daw para sa iyahang ex-boyfriend from Secret Girl. Ay, naihugot. Naihugot si girl. Okay, mamaya ng konti yung mga song request natin, ha? Hello sa mga taga-Panlaisan. Magandang hapon. Pa-play po ako ng song, Mami. Alone. Kanino mong gusto mo? Kay Heart ba? Kay Celine Dion? Ako. Anyways, may hapon din ha. Ang daghang salamat sa mga taga-Panlaisan. Ayaw nga pagpaminaw, ha? Kay Heart daw. Sige. Alas 2:26 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy. Tao po. Kumusta naman mo? Oy, tanawa o, oh, daghan na kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Oh, nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna nga gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Agyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Wow! Kasweet iti mami ko.
3: Masweet iti si mami ko eh.
2: Wow! Nga nambal mo na.
3: Di kay may diabetes siya mo.
2: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
3: Serpentina Plus? Ano na siya?
2: Herbal na siya mo. Makabulong ulit na para magdobo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
3: Ayo man no. Uti sige ah, hambalong ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gyapo niya si mami kusi mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
4: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
5: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
6: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
7: Me too, Kidiyaki Vitamins.
4: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
8: Uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
9: Ngano di ay pre?
8: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre,
9: mabuhi pre. Unya pre.

0: Dilaw, adunay katakos nga mapagawas niya ang bile o kadtong fluid nga kulay green nga naa sa gallbladder o apdo. Inana siya ka-epektibo. Ang trabaho sa apdo nga makita sa atay ang pagdigest sa mga nakaon nga mga fats o kaning taba. Mausab kini ang naga-neutralize sa acid, mga higala. Ang nakanindot sa Bilongga Gold Herbal Capsule, kay bisan pa ang laing hinungdan sa pagkasakit sa tiyan, mawagtang usab.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dini na lang takotob ha. Kung ado na kamay mga pangutana, ado na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuhin mo kang mag-relax ka. Relax mo di ako, mabord. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas yala, matay. Pasalamat in taong si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

Kayo, kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
1: Sa una, lain kay kung gibati mga parte sa kuan ko, lawas maglisod ko paginhawa unya, murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gyud akong gipaminaw sa akong lawas. So nakainom ko, gipatry na ko sa tanan ng mga pamilya ngin ana. Okay gyud kaya gihapon sila sir, pati papa na ako nga muna yung mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
0: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Enjoy the music. Music. Joy FM.

0: we young. Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo.
2: Mga higala, ang mga food supplement, dako ang matabang nga pugnan ang daghan mga balat. Tian. Dili kinisusama sa mga synthetic nga mga tambal nga dunay reaksyon. Diha dayon o pila lang ka minuto. Ang mga synthetic nga mga tambal kasagaran ginatumar alang sa espesipikong balatian. Ang herbal nga mga tambal dili lang usa ka balatian ang kaya niya pugngan. Busa aron na dili basta-basta maigo sa mga klase-klasing mga balatian, ihatag na sa lawas ang igong nutrients nga makuha sa mga pagkaon o uban ni sa pagtumar sa mga food supplement. Ang usa sa maayong supplement nga makabatok o pugan ang daghan nga balatian mao ang Bilongga Gold mga higala herbal capsule, no? Pure turmeric ang sulod ni ini o ang luyang kaning luyang dilaw, daghan nga kalaing-laing klase ang mga benepisyo ang madawat nimo tungod kay adunay antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Pero abi ba ninyo, kanang akong ginaingon permi nga kung namaga na mo, sakit inyong mga lutahan, sakit inyong kalawasan, tumari na gyud na ninyo og Bilongga Gold. Kinahanglan ninyo Bilongga Gold. Maging specific na gyud mo, Bilongga Gold ang inyong gikinahanglan. Ginapakusog-usab ni ini ang pangdepensa o immune system, no? Og busa, mintras wala pa'y balatian, pakusga na ang immune system. Himuong food supplement ang Bilongga Gold nga mapalit na karon sa mga butika sa inyong mga lugar. Kung doon na ka na balatian, mamahimo sa gihapon na mutumar ka sa Bilongga Gold. Mas importante aron matabangan ang lawas nga mapagawas ang mga daotang mga elemento nga maoy hinungdan ni ini. Daghan hinungdan. Nganong malipong ang usa ka tawo og kasagaran dili delikado ang hinungdan. Apan dunay mga kaso nga delikado og kinahanglan og hinanaling medical attention. Ayaw gyud mo ana kalimot, dili magpabaya. Ang pila lang sa hinungdan sa pagkalipong mao ang problema sa mata. Hilabi na kung nagkaedad na ang tawo. Oo, nakababad sa mga gadget, computer, monitors o uban pa na mauna siya diha. Ang ikaduha ang problema sa dalungan. Tungod na asa dalungan ang vestibular system kung asa nagagikan ang balanse sa mga lihok. Ang ikatulo ang presyon sa dugo, labi na kung dunay high blood, low blood o anemic. Ang normal nga pressure sa dugo dapat na asa 140 over 90. Ang pinakamataas o 90 over 60 ang pinakaubos. Nervyos, kulang sa oxygen. Kung serious ang hinungdan sama sa stroke o tumor sa utok, oh, delikado yun usap ka ng mga higala. Busa kung kanunay kamalipong-lipong, mas maayo nga magpahiling ka na sa doktor. Aron masuta kung unsa ang hinungdan, aron mahatagan dayon og atensyon. Kung ginahimong food supplement ang Bilongga Gold, kanang inyohang ginainom makatulo sa usa ka adlaw, dili gyud ka magmahay tungod sa kay maayong mga benepisyo ang imuhang makuha niini. Mudasig ang imuhang immune system o resistensya o dali nga mawagtang ang mga ginahambin nga mga balatian. Nang hupong ka, sakit ang imong lutahan, sakit imong kalawasan, adunay mga bukol-bukol, mga higala. Be specific. Bilongga Gold ang imong gikinahanglan.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga maoy sagol sa Bilongga Gold herbal capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ug anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan ug batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa aron mamahimong himsog pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Nang gusto ni muna agyon, pero ugo imo kang mag-relax ka. Relax ko di ako, mabord. Halos di naman mapalong, pre.
2: Unsang gipatay kuno sa iya?
1: Ganado. Ala sala, patay. Pasalamat in taon si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Maayon ang nasayod ka mga higala kung unsa ang imong makuha sa imong ginatumar nga mga food supplement. Ang atong ginahisgutan maokining Belonga Gold, mga higala. Belonga Gold Herbal Capsule nga pure turmeric uga dunay gamayng vitamin C nga sagol niini. Daghan ang makuha nga mga mamaayong mga benepisyo tungod kay duna kini curcumin. Maokini ang nagasilbi nga antioxidant nga makabatok sa daghang mga balatian ug libuan na katuig, libo-libo na ang mga tuig nga nangagi nga ginagamit kini isip tambal sa mga katigungangan, mga naunang mga katawhan sa atoa. Labi na kung makatulo sa matag adlaw ang imong pagtumar sa Belonga Gold, dili gyud ka magmahay kay hapsay gayud ang imong pamati sa imong kaugalingon. Una, ginalayo kaniya sa mga bukol-bukol o tumor o cancer, no? Kay prevention baya is better than cure. Tungod kay ang tumor duha ka klase, benign o cancerous. Ang ikaduha, basta regular ang imuhang pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule, dugay mo tigulang ang imuhang dagway. Sige, ayaw gyud mo tuo. Tungod kay ngano, siyempre, mabatukan man niya ang mga free radical molecules nga mo'y hinungdan sa daghan ng mga balatian. Kinsabay taong mabatanon tanaon kung ang tanang sakit na asa iyaha. But if you are healthy in and out, aw, siyempre, younger looking yun ka. O, niya pa isa, malikayan o makuhaan ang mga pagpanghupong sa mga sulok-sulok o mga kaonoran tungod sa rayoma mga higala. Bisan ang kasakit nga gibati, mawagtang tungod doon ay taas nga anti-inflammatory properties. Ang Belonga Gold mga higala. Bisag na nga panghubag ka diha, nga panghupong ka, mukupos yun na siya. So, why rag yun? Ang ikaupat, ang mga taong dunay balatian sa kasing-kasing, gilayo sa atake o mailayo sa atake tungod kay magapanindot man kini sa blood circulation. Kini nasulayan na sa gihimong pagtuon sa kapin 200 nga mga pasyente nga gikatakda na nga operahan kung diin 65% kanila ang wala na dayon ang operasyon tungod sa pag-improve sa ilahang health condition. Tingala mo no? Oo, ang ikalima mga higala no, sa panahon karon daghan kaayong mga lamian nga mga unhealthy foods. Maong nagasaka ang ihap sa mga Pinoy nga dunay diabetes. Kini ang balatian tungod sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, basta regular ang pagtumar sa Belonga Gold, normalize niya ang blood sugar level. Ang problema manggod sa inyo, kainom mo og kaisa, kaduha, gusto ninyo humanadayon. Wala na oy. Pag diabetic ka na mga higala, ilabi na kong sa inyuhan na ang kaliwatan, dili og dili na gyud na mawala sa imuha. Ang mahimo na lang nimo i-normalize na siya sa oo. I-control na na nimo siya pinaagi sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle og ang pagtumar og serpentina o inubanan sa Belonga Gold. Importante gyud ang mga pag-amping, hilabi na sa mga ginasud sa ba-ba, ang mga ginakaon o ginainom nimo. Mas maayo ng pakusgundaan ang pangdepensa o ang immune system aron dili basta-basta magkasakit. Kay kung maigo na sa balatian, unsa pa man ang himuon, mas hassle na kaayo og dako na ang gasto nimo, no? Kung ang balatian nimo na ana sa imuha, busa mga higala, amo ka mong ginaawhag. Nasulayi ang food supplement nga Belonga Gold, no? Kay dunay katakos aron pakusgon ang imuhang immune system o batukan ang mga daotang mga elemento nga nagadaot sa maayong panglawas.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang ta kutob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Love ako ni Mami.
1: Mm-hmm.

0: One-stop shop ba ang imong gipangita? Huyohoy Stop Shop.
1: Huyohoy One-stop shop.
0: Ayaw nag-adtog lain pa. Sa Huyohoy Stop Shop, daghan gikag mapilian og sulit pa sa bulsa. Diri sa makit-an ang Highlander Souvenir Shop, Trangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, ug ang Huyohoy Pasalubong Center. Sila makit-an sa sentro sa Barangay Huyohoy, Tangub City. Duol, sayon ug kumpleto. Huyohoy Stop Shop.
1: Huyohoy One-stop shop.
0: Ang imong one-stop shop.
2: Hello po! Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo, makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na para pareho sa uban, malipay pud ka.
3: Kanang gusto ni muna agyon, pero ug mo imong kang mag-relax ka. Relax ko di ako, mabur halos di naman mapalo, pre.
4: Unsang gipatay kuno sa iya?
3: Ganado, ala sala, patay. Pasalamat in taon si Marini mo, pre.
5: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: One-stop shop ba ang hanap mo? Tara na sa Hoyohoy One-stop shop. Hoyohoy One-stop shop. Nandito rin sa Hoyohoy Stop Shop ang Highlander Souvenirs, Rangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, at ang Hoyohoy Pasalubong Center. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo. Hoyohoy Stop Shop. Sila ay matatagpuan sa sentro ng Barangay Hoyohoy, Tangub City. Hoyohoy Stop Shop. Hoyohoy One-stop shop. Let's shop na!
1: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: One Stop Shop ba ang imong gipangita? Huyohoy Stop Shop.
1: Huyohoy One Stop Shop.
0: Ayaw nag-adtog lain pa. Sa Huyohoy Stop Shop, daghan kay kag mapilian og sulit pa sa bulsa. Diri sa makit-an ang Highlander Souvenir Shop, Trangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and si Kuwate, ug ang Huyohoy Pasalubong Center. Sila makit-an sa sentro sa Barangay Huyohoy, Tangub City. Duol, sayon ug kumpleto. Huyohoy Stop Shop.
1: Huyohoy One Stop Shop.
0: Ang imong One Stop Shop.
2: Hello po! Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
3: Kanang gusto mo na agyon, pero ugmo yung mukha mag-relax ka, relax na ba siya? Ako, maburag, halos di naman mapalong, pre.
4: Masang ipatay ko masaya?
3: Ganado, alas siya matay. Pasalamat in taon si Marine mo, pre.
5: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
2: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo!
6: Joy FM.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Daghan lain-laing mga balatian, ang kayang pugngan o wagtangon sa luyang dilaw. Ilaw kong turmeric. Ang maong herbal medicine, libuan na katuig na ginagamit aron hupayon ang balatian sa mga katigwangan og maoy unod sa Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Pipila sa balatian sa mga idaran na mao ang osteoarthritis og rheumatoid arthritis. Ang luyang dilaw, mapagawas niya sa lawas ang mga hinungdan sa maong balatian. Ang mga pagpanghupong iyang pakupson, ang kasakit nga gibati iyang wagtangon. Kay abini mo mga higala, importante gayod nga mahibaw-an nato kung unsa ang atong dapat nga inumon. Dako kaayo nga ikatabang sa inyo ha ang Bilongga Gold kung ang inyong gibati mao kini ang atong ginahisgotan. Kay ngano maayo ang pagkaproseso niini. Nay uban diha mo kuha lang ibot unya bularon, pastilan ang mga kuan ato mga alikabok nga nabutang didto di ba lisod kaayo. Mo nang ingno nato nga dili gyud maayo kung himuon nato nga basta-basta na lang nga makainom ta og luyang dilaw, no? Kinaanglan, maayo ang pagka-proseso. Mao ka ng hinungdan nga gihimo sa Yaki Herbal Laboratory ang Bilongga Gold aron makatabang sa mga tao. Busa kung nagasakit ang imong kaunuran o kabukugan tungod sa maong balatian, ayo pagduha-duha. Pangita dayon og Bilongga Gold nga mapalit sa mga butika duol sa inyo. Dapat regular ang imong pagtumar sa Bilongga Gold mga higala kay bisan ang mga free radicals nga nagadaot sa himsog nga mga selula iya usab nga mabatukan. Ang arthritis balatian nga nagahubag og nagasakit ang mga sulok-sulok o mga joints kung diin nagasamot ang ginabate nga kasakit kung naga kaedad na ang tao. Nasuta sa mga pagtuon nga duha ka klase ang arthritis, kini ang osteoarthritis o rheumatoid arthritis. Ang wear and tear o pagkadaot sa cartilage sa mga sulok-sulok mao'y hinungdan sa osteoarthritis. Samtang ang autoimmune disorder pod ang rheumatoid arthritis. So mao na ang klasifikasyon sa mga arthritis mga higala. Ang lain pang hinungdan sa arthritis mao ang uric crystals, impeksyon, balatian nga lupus, psoriasis o daghan pang uban. Ang mga sintomas sa maong balatian mao ang pagsakit sa mga kaunuran, sulok-sulok, paghubag, pagpanggahi, pagpamula, lisod, ilihok mga higala. Kasagaran kini makita sa mga tudlo, batiis, tiil, bukton, sa pulso, rest, no? O uban pang party sa lawas. Doon ay mga synthetic nga mga tambal nga ginaresita sa doktor nga mapalit kinipod sa mga butika. Apan sa kadugayon o gamit, dili na mo tuo ang maong sakit. Hilabi na kung kanunay ang imong pagtumar sa pain reliever nga doon ay daot ang epekto sa immune system. Oh, mo na usay nga masuko sila no, pasensya na po pero kinahanglan nga isulti gyud nato kani nga sistema. Busa kung perwisyo kanimo ang maong balatian, ang imong regular nga pagtumar sa Bilongga Gold nga pure luyang dilaw ang unod o sulod niini, dako ang mahimo aron mapugngan nga muatake ang ug mawagtang ang maong balatian. Sulay gani mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit na sa mga butika.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: C-H-I-K-I-L-K. Ow!
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung ado na kamay mga pangutana, ado na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: One-stop shop ba ang hanap mo? Tara na sa Hoyohoy One-stop shop. Hoyohoy One-stop shop. Nandito rin sa Hoyohoy Stop Shop ang Highlander Souvenirs, Rangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, at ang Hoyohoy Pasalubong Center. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo. Hoyohoy Stop Shop. Sila ay matatagpuan sa sentro ng Barangay Hoyohoy, Tangub City. Hoyohoy Stop Shop. Hoyohoy One Stop Shop. Let's shop na!
1: Mga kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho. Or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nga nung hulaton manato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pud ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero ugo imo kang mag-relax ka. Relax ko di ako, mabord. Halos di naman mapalo, pre.
2: Unsang gipatay ko sa iya?
1: Ganado, ala sala, patay. Pasalamat din taon si Marini mo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: One stop shop ba ang imong gipangita? Huyohoy Stop Shop.
1: Huyohoy One Stop Shop.
0: Ayaw nag-adtog lain pa. Sa Huyohoy Stop Shop, daghan gikag mapilian og sulit pa sa bulsa. Diri sa makit-an ang Highlander Souvenir Shop, Trangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, ug ang Huyohoy Pasalubong Center. Sila makit-an sa sentro sa Barangay Huyohoy, Tangub City. Duol, sayon, ug kumpleto. Huyohoy Stop Shop.
1: Huyohoy One Stop Shop.
0: Ang imong One Stop Shop.
2: Ayo, kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag yun mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado yun mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidiyaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo!
3: Love ako ni Mami.
4: Mm-hmm.

0: Ang maong grabing balatian, himuon yun ang dili lang doble nga pag-amping. Kung dili tanan nga pag-amping sa lawas, hilabi na pag-abot sa mga ginakaon, ginainom, lifestyle nimo, pagpahuway og tarong, paglikay sa stress og daghan pa mga higala. Kung nag-aamping ka na, maayo nga ubanan nimo sa pagtumar og Bilongga Gold. Bilongga Gold herbal capsule. Aron mas mo normal ang blood sugar level, oo, parisi sa pagtumar og Serpentina Plus o niya regular ang pagmonitor sa blood sugar level. Sulayi mga higala ha.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: One-stop shop ba ang hanap mo? Tara na sa Hoyohoy One-stop shop. Hoyohoy One-stop shop. Nandito rin sa Hoyohoy Stop Shop ang Highlander Souvenirs, Rangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, at ang Hoyohoy Pasalubong Center. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo. Hoyohoy Stop Shop. Sila ay matatagpuan sa sentro ng Barangay Hoyohoy, Tangub City. Hoyohoy Stop Shop. Hoyohoy One-stop shop. Let's shop na!
1: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo. Today's best music.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang tao, basta nagkaedaran na, dili na gyod, kaligayan ang lain-laing mga balatian. Depende sa iyang lifestyle, mga higala, sa panahon sa iyang kabataan, ay, manghay-hay na lang o iyang mahinomduman. Usa sa balatian nga mohapak sa mga edaran na, mao ang taas nga level sa kolesterol. Nga kasagaran makuha sa dili healthy nga mga makaon o kulang sa exercise. Ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Epektibo nga makatabang aron manormalize ang level sa kolesterol. Kana kung motuo mo, mga higala, ha? Muna nga maayong pagpasabot ang among ginahimo sa inyo, ha? Nasuta sa mga pagtuon nga ang pagkonsumo sa luyang dilaw, makulangan niini ang kolesterol sa lawas. O kana kung gina-apply pod ninyo ang inyohang healthy lifestyle, mga higala, ha? Kung galisod ka og pangita sa luyang dilaw og hasol na kanimo ang pagprepara, mas maayo kining Bilongga Gold Herbal Capsule na lang ang tumaron nimo. Kay makasiguro ka pa nga eksakto ang imuhang mahatag sa lawas. O, kay naa may milligram na. Makatulo sa matag-adlaw ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Importante gyud nga tama lang ang taas sa kolesterol. Kay kung padayon nga sobra kini kataas, mamahimo kining hinungdan sa mga seryosong balatian. Basta normal ang level sa kolesterol, malikayan ang balatian nga sakit sa kasing-kasing, high blood o diabetes. Kada bulan sa Pebrero, ginaselebrar ang Philippine Heart Month, kung diin mismo ang Department of Health ang nagaaghat sa katawhang Pinoy na ampingan ang maayong panglawas, likayan ang sakit sa kasing-kasing, pinaagi sa pagkontrol sa kolesterol level. Mo nang February 14, ingon nila Heart Month o Valentine's Day, o araw ng mga puso, o inana-ana siya. Walay sintomas ang taas nga kolesterol level, apan mamahimo kining magresulta sa pagguot sa dughan, atake sa kasing-kasing, stroke, diabetes o guban pa. May tabo kini basta mo sobra ang triglycerides o low density lipoprotein o LDL kolesterol nga makasagabal sa sirkulasyon sa dugo sa lawas. Aron malikayan ang triglycerides o LDL kolesterol, kon bad kolesterol og mamintin na ang high density lipoprotein o HDL kolesterol, kon good kolesterol, himo ang food supplement ang Bilongga Gold. Apili usab sa paglikay sa bisyo nga alak og sigarilyo, mga higala, kay may useless man ka ng ato ang inom-inom og mga supplement o mga tambal-tambal. Kay kung kuya, upod kaayo ka nga muyuhot og sigarilyo og mula-la anang makahubog ng mga ilim nun na kargado kaayo og alkohol. Kinahanglan gyud dunay regular nga exercise aron matabangan ang sistema nga matunaw og mapagawa sa lawas ang tanang dautan nga mga elemento. Gani ginarekomenda ang pag-exercise sa 150 minutes sod sa usa ka semana, apan ang maong kadugayon sa pag-exercise tunga-tunga on rapod. Halimbawa, 30 minutes nga paglakaw-lakaw aron karong adlawa, pagkaugma, pahuway, dayon sunod adlaw na pod. Ana good. Kung ginahimo na nimo ang maong mga butang, piliya usab ang imong mga ginakaon. Dapat kulangan ang mantika sa mga ginaluto nga mga pagkaon. Taba, hilabi na kung karne ang sudan. Tinapay ang pagsigigkaon og tinapay sa tanang higayon, pastilan. Maayo gyud kung kanunay ka nagagulay og nagaisda. Ang problema pod, mahal ang isda karong panahona. Di gulay na lang sa, o di ba? Og ayaw kalimti ang pagtumar sa Bilongga Gold. Aron masiguro nga mapagawa sa lawas ang daotang mga elemento, mao nang himuon nato nga kaning Bilongga Gold Herbal Capsule, kay taas man ang antioxidants niini. Timan imang higala, ha? Bilongga Gold na naana sa mga butika.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. busa aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero ug mo imong ka mag-relax ka. Relax ka diha. Wa ba bor halos di naman mapalong pre.
2: Unsang gipatay kuno sa iya?
1: Ganado, ala sala patay. Pasalamat in taon si Marini mo pre.
3: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika. Ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: One stop shop ba ang imong gipangita? Huyohoy Stop Shop.
1: Huyohoy, one stop shop.
0: Ayaw nag-adtog lain pa. Sa Huyohoy Stop Shop, daghan kay kag mapilian og sulit pa sa bulsa. Diri sa makit-an ang Highlander Souvenir Shop, Trangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, ug ang Huyohoy Pasalubong Center. Sila makit-an sa sentro sa Barangay Huyohoy, Tangub City. Duol, sayon ug kumpleto. Huyohoy Stop Shop.
1: Huyohoy, one stop shop.
0: Ang imong one stop shop.
2: Ayo, kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi-i kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni mo na agyon, pero uguoy mo ka mag-relax ka, relax ni mo. Ya, kuwa ba mo, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko sa iya?
1: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in taon si Marini mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon, og Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Joy FM.

Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag yun mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado yun mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: One-stop shop ba ang imong ipangita? Huyohoy Stop Shop.
2: Huyohoy
1: One Stop Shop. Ayaw nag-adtog lain pa. Sa Huyohoy Stop Shop, daghan gi kag mapilian og sulit pa sa bulsa. Diri sa makit-an ang Highlander Souvenir Shop, Trangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, ug ang Huyohoy Pasalubong Center. Sila makit-an sa sentro sa Barangay Huyohoy, Tangub City. Duol, sayon ug kumpleto. Huyohoy Stop Shop.
2: Huyohoy One Stop Shop.
1: Ang imong One Stop Shop.

0: Broadcasting System.
1: Oras, alas 5:01.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

Mayong buntag ka na itong tanan ni Gala. Kumusta? Welcome sa Tulumanong nga Tinig ng Bayan. Adlaw kita karon nga Sabado na. 29 ng bulan sa Agosto 2026 sa pilakatulog na lang mga higala. Sos, mahuman na nga ito ang Agosto. Oga, kumusta man na itong mga kaigsuuna na diha? May nga buntag sa itong mga kaigsuuna ng mga mag-uuma sa probinsya sa Cotabato, sa Bukidnon, ingon man sa Lanao del Norte, Lanao del Sur. Good morning ka na itong tanan diha sa Katiil, sa may Bagangga, ingon man. Good morning usab sa itong mga kaigsuunan, mga higala diha sa may Caraga, Davao Oriental, sa may Mati. Kumusta man ang ato ang lugar diha? Oo, tinuod ba itong aduna daw kaning pating sa usa ka beach resort nga nakita diha dapita sa may Dahikan, no? Kining social media di maguta dayon mutuo kay daghag fake news, no? Di nato dayon katuhuan o di dapat tuhuan dayon ana siya. So kumusta man mga higala, maing buntag sa itong mga kaigsuunan na diya sa may lungsod sa Tangub City. Doon ay bagong pwedeng suruyan, no? Sa may huyuhoy mga higala. Pagkalami, pabugnaw, parelax sa huyuhoy. Pagka huyuhuya. Live itong huyuhoy mga higala dito sa kuan Bukidnon. Oo, good morning kay General Lastimoso. Oo. Yang huyuhoy diha sa kuan Bukidnon lapita. Hayahay. Pagka kusuga sa tonga signal mga higala diha lapita sa maya Bukidnon. Good morning sa taga Quezon Bukidnon. Ingon man na sa may Kibawi og sa mga silingan nga dapit. Kagahapong adlaw, halos tibuok adlaw na ako dito sa may barangay Bagumbayan sa Magpet mga higala. Pagkanindo tayo. Kagabi si Kapadindo. Dodong Delgado giandam na tong ilang mini gym para sa ilang celebration sa 33rd founding anniversary. Anak kanindot mga higala kay dihan ato nakita, no, ang kining panaghiusa sa mga matag purok. Matag purok kay hangtod 7 man ang ilang purok mga higala. Doon na sila gipahigayong kining clean and green program sa ilang kining ilahang purok mga higala, kabaw mo pilay premyo, pagka gamaya. Gamay ra kayo, gamay ra gud kayong premyo mga higala, pero diha nimo makita ang relasyon sa matag purok nagtinabangay, no? Og enjoy kayo sila sa ilahang gipanghimo bisag kapoy. Kay uban dito gi, kuan pa kanang na-stress daw tong kuan isa sa ilahang BHW nagprepara sa mga data, halos di makatulog. Kay tungod giprepara mga data o sa kini sa mga requirements, no? Sa ilang matagpurok mga higala. Pila lay premyo in town gamay ra, wagay kahabot to 3,000 gani siguro, pero ang pagtinabangay mo ni pinakaimportante sa tanan. Ingon ako, Dias Bangsamoro, pinakadagang kwarta nga rehiyon. Grabing pondo mga higala. Pero kuyaw kayo ning ato ang mga sobra-sobrang kwarta nga para unta sa barangay, sa katawhan, sa purok. Pero kita nato ay ambot na lang, no? Asa ka makakita og pinaka-largest nga CR in the world. Only in Rio Grande de Mindanao. Kabaw na mo ana mga taga Pawas, kabalo na ni ana. But anyway, ato lang ganyan kumpara mga higala, kaya nakita na ito, wa sila nagapas sa premyo. Kundili nagtinabangay ang mga katawhan. Diha usaba, sabang sa Moro, sobra-sobrang kwarta, gani, bisan asan na lang ginapamutang ng ilaha mga proyekto, pero daghang kayo mga pobre mga tao. Mga bang sa Moro, daghang kayong pobre kung kanang pundo sa bang sa Moro, gihatag sa matag bang sa Moro, mga higala, matag pamilya, milyonaryo oy. Milyonaryo. Pero ginagamit man, sus, intawon kaluoy, intawon, ginagamit ng tuang mga kaigsuunan sa Bangsamoro, mga higala, para sa mga, morning chance, September 14, September 14, ang first parliament election, mga higala, sa Bangsamoro. Piliyo na to, di ta magpadala, puro istorya, kailan naman mo sa mga

0: lang ang kalambuan in town. Perting dugaya, perting nihita. Pasamabot na gani ka sa Bangsamoro area, mga higala. Usaray unang palatandaan diha. Dako kay ng arko. Welcome to this municipality. Panghambog pagyod. Niyang kalsada in town. Looy kaayo. Ah, tanawa ng Wao. Gusto kita sa Wao. Good morning sa taga Wao. Wao, Lanao del Sur, mga higala. Paghawa ni mog Banisilan, kuapo kayong mga dalan sa Banisilan, no? Pag-abot ni mog Wao, ah, gamating na gani kayong dalan. Two ways lang doon na pay hump. Nya pag-abot mo dito sa may Bukidno na area, nindot kay mga dalan, no? pagka lapad kaayo, pagkahawan, no? Padulong ka dito sa may Talakag o Maramag, kuya, kay mga dalan, ah, wala kay makita nga welcome, pero hapsayg ko ano, pero kanang sa Bangsamoro, ah, panghambog yun, welcome to this municipality. Pero tawon, pwera gaba, pwera saway, yung sabay mga tawag niya, mga higala. Anyway, challenge kini sa mga leader, mga higala, o challenge po sa mga butante. Ayaw mo paggamit, pilian ninyo, kailaman mo sa mga leader ninyo, unsang klase mga tao ni, mangga ba ni? Unsang mangga, mangga gamit ba? Diba? Kailan mo diha? Kailan mga gani ko nila? O kailan po sila sa ko, ah? Pero mo na, mga higala, nga kung asa, Mona, atong gamiton ang tsansa nga mopili kita ang karapat-dapat ang mga karapat-dapat ang mga leader nga magdumala sa atuang lugar. Tanawa bitaw ang atuang nasod karon, mga higala, di ba? O, epicenter sa flood control ang Davao, pero asa naglutaw-lutaw karon, mga higala? Asa naglutaw-lutaw dito sa kauluhan sa Manila? Gani, dunay tulay dito, mga higala, Starlak, ang Aquino Bridge. Kuyaw kayo, Aquino Bridge. Nadaot, oy, hap, pilaka-bilyon ang gigahin ni ini nga naasoy nga tulay, mga higala. Daot, oy. Tungod sa baha, mga higala. O, yan na sila nga, ang epicenter ko ng baha, nasa Davao. Well, wala may lugar nga dili ginabaha karon panahuna, pero di na ito makita, mga higala, kung ang baha gani kay dugay-mudugay, tagpila na ka-simana, doon ay problema diya sa flood control. Pero kung muagi lang ang baha, ni ulan, ni baha, na normal na siya. Kaya mo, namay, kusok yung ulan, lahi man ang ulan noong panahuna. Ang ulan karong nga panahuna, mga higala, kay imbis nga ibuubog isa ka-simana, ibuubog lang tag 30 minutos. Ingon ana ka volume ang tubig wa ni control. Alas 5:14 ang atong oras, ani ana tumanga nagunang mga balita ngayon ninyo masayran, mga higala, sa kinatibukan ng atoang tulumanong tinig ng bayan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Patikim pa lang to, ha, patikim, patilaw pa lang, mga higala. Ani ana tong mga nagunang mga headlines.
1: Headlines.
0: Sa nagunang atong mga balita, mga balot, official ballots, mga higala, nga paggamiton sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, niabot na dito sa Cotabato City.
1: Headline.
0: Samtang upat na angol o pipila usab ang naluwas, mga higala, sa dihanga ni baliktad ang usak van dito sa Matanog, Maguindanao del Norte, human natanggal ang ligid.
1: Headline.
0: Samtang sa pika sa bahay usab, mga higala, sumala pa nga gikarnap ng motorsiklo sa libungan na Cotabato, na recover na sa mga otoridad, human na kini giabandona. Samtang wa pagyapon muundang sa pagpayuhot sa illegal nga droga na siko pa dito sa lungsod sa Alyosan, Cotabato. Og sa pika sa bahin, mga higala, usa ka angkas patay, angkas sa motorsiklo patay, samtang naangol usab ang driver, human kinigi pamusil diha sa lungsod sa Pahamudin sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
1: Headline.
0: Usa ka ten-wheeler truck nga wing van, mga higala, nga dunay kargang mga semento. Disgrasya, nabangga sa usa ka poste diha sa lungsod sa Makilala.
1: Headline.
0: Oh, makilala ko Tabato, ha, kay Basiwa Kabaw ang mga taga

0: silingang dapit ta mga higala. Samtang sa pika sa bahin na Sultan Kudrat, giila isip pa pinakakusog nga pag hiniusa para sa kahapsay kalinaw sa Rehiyon 12. Samtang sa pika sa bahin, probinsya sa Davao Oriental, naghatag og food assistance sa mga mangingisda sa Boston. Sa pika sa bahin, mga higala, kung adiin na Davao Oriental giandam na para sa fiscal year 2027 budget. Og dito sa Pangil Bay, misami sa Occidental, at ang inyong mga higala, ang mga dugang mga balita dito kung adiin na sospek sa pagpamaligya. Aha. Okay niyo sa one-stop shop sa barangay Huyuhoy, gibuksan na. Headline. Og sospek sa pagpamaligya og sabo, wagi apon mo undang nasikop pa dito sa Sultan Naga, Dimapuro, sa Lanao del Norte. Headline. Sa mga balita nga nasudnon mga higala, parte sa tulay sa Tarlac ang Aquino Bridge gumuho. Detalye sa mga balita musunod na.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigiinom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal, hindi ko mawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
6: Pila edad ni Munay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City, kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
7: Ay, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir, taga Buntag, yun na siya. Ang sapo di mong batihon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
4: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!

0: dunay good news sa sumala pa sa sunod na semana. Kay humana nagka adunay development ta karon dito sa tali sa Amerika ug Iran. Lauman sumala pa ang bawas presyo sa produktong petrolyo sa sunod na semana, human ang sunod-sunod nga paggasaka sa presyo niini sa nilabay nga semana. Sumala pa sa Department of Energy, lauman kuno ang 3.50 nga bawas presyo sa kada litro sa diesel, samtang sa gasolina aduna usab bawas sa 1.10 hangtod 3.50 sa matag litro, og lauman ang 1.10 sa matag litro sa gasolina, og ang kerosene dunay bawas nga 3.50. Kasagaran adlaw nga Lunes ginaanunsyo kung pila ba gayod ang bawas presyo nga ginapatuman sa matag adlaw Martes. Alas 5:32 na higala nga ato ang oras sa tangin ninyo mga dugang mga balita, balita sa kinalain nga parte sa Mindanao ug mga balita nga lokal panghapla sa Sayaki Liniment Oil labi na gipanahutan kadi mga higala.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano taga Bago a Playa, Matina, Davao City kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
2: Nakuan mo kuya ka ng yung buhok ko wala napahak na ni wala tabuan buhok ka na kinalutan ganyan niya niya napahak mato yung butangan na to Yaki nanupo si Chiyo lama si Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Mapalit na sa mga butika.
5: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay o ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:34 na higala atong oras sa mga balita sa kinalaing parte sa Mindanao.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Mga balita gikan dito sa lalawigan na sa Bukidnon na kung diin mga higala gika report karon sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD nga nabalaka sila sa pagsaka sa ihapa sa mga batanong nagmapdos. Kasagaran ng edad na asa 10 hangtod 14 anyos bisan pa sa kanatibukan ang pagkakunod sa kaso sa teenage pregnancy sa probinsya nga natala ni atong 2024. Sa report sa Philippine Statistics Authority kung PSA mga higala nga kung diin gi pa mahayag sa maong buhatan nga mikunhod ngadto sa 4,592 ang kinatibukan nga kaso sa teenage pregnancy ni atong tuig 2024 gikan sa 4,719 ni atong 2023. Apan, ang dili maayo kay nisakang ihapa gikan na 10 hangtod 14 anyos sa mga batang nga nabuntis gikan sa 100 o ang ihapa sa mga bata nga nabuntis gikan na 10 years old to 14 ni saka ngadto sa 135 gikan sa 124 diin na natala usab mga higala ang pinakabata nga nagmapdos 12 anyos giklaro usab sa maonga buhatan nga nagunang hinungdan sa sayong pagmapdos sa mga kabatanunan mao ang kakulangon sa parental guidance. Gisundan usab sa impluwensya sa social media o peer pressure. Oga tungod ni ini gihingusgan karon sa PAPDEV ang Adolescent Sexual and Reproductive Health Education sa mga tunghaan sa maong lalawigan lakip na ang pagpatuman sa Republic Act number 11596 kon Prohibition of Child Marriage o paghatag og alternatibong edukasyon na pinaagi sa ALS o TESDA alang sa mga batanong mga inahan. Balita gikan na dito sa Pangal Bay, Misamis Occidental. Atong sayron mga igala ang mga duga mga balita suspek sa pagpamaligya sa illegal nga droga na sikop sa mga otoridad dito sa lungsod sa Sultan Naga, Dimaporo. Detalye sa balita pinagi sa atong kaubang si Renzo Malinog sa 87.7 Joy FM, Pangal Bay.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Sa 6,800 kapesos ang kantidada sa gituhoang syabuh ang matupan na sakmit gikan sa Kuwerpos Kapulisan at sa gipaygayon pagpatuman sa search warrant dito sa Sultan Naga, Dimapuro. Sumala pa sa Lanao del Norte Police Provincial Office, gihimo ang operasyon pasado alas 3 ang takna sa hapon na batok sa maong suspitsado sa usa ka 25 anyos nga lalaki nga giilalamang sa alias nga Ryan, residente kini sa Puruka 5, poblasyon is Indi. Narecover sa mga otoridad ang 5 ka putos nga adunay puti nga crystalline substance gito ang syabo nga adunay gibugaton nga kapina kung kulang 1 ka gramo o gibanabanang kantidad nga 6,800 ka pesos. Apan wala sa lugar ang subject atol sa mga operasyon o napabiling pakining at large o gawas nun sumala pa sa report sa kapulisan. Samtang ang search warrant may kalabutan ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samtang karong giandam na usab ang kapulisan ang kasong paglapas sa Section 11, Article 2 sa Republic Act 9165 batok sa maong gawas nun pang suspitsado. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagangang salamat Renzo Malinog, Gikan sa Pangil Bay, samtang sa Pikas Bahay Balita, gikan sa Osamis City. Gihingusgan pa karon ang seguridad sa syudad. Kumana, gipahigayon kagahapon ang Joint Regular Council Meeting og ang Osamis City Peace and Order Council kung diin gipanguluhan mismo ni Osamis City Mayor Sam Norman Puentes ang maong panagtigom na nga nag-gitambungan usab sa nagkandaiyang government o non-government organizations. Nitambung usab ang mga barangay official gikan sa 51 ka mga barangay kung diin gihisgutan ang mga importante nga issue alang sa peace and order, anti-drug campaign, ang disaster preparedness sa maong syudad. Nakip usab sa gihisgutan ang 2026 appropriation sa peace and order and public safety ang kada ka accomplishment plans and updates. Ingon man, ang hisgutanan may kalambigitan sa INSO sa DOST pag-asa alang sa pagbantay sa lakata sa panahon. Nagatinabagay karon ang barangay o city government agencies o council o guban pa mga partner agencies para mapaligon ang kaluwasan sa mga mulupyo sa naasoy nga lungsod. Alas 5:40 na higalang ato ang oras sa pika sa bahin sa mga dugang mga balita. Balita usab gikan sa Sultan Kudarat Province, gihatagan og importanteng papel ang Sultan Kudarat human. Gipalig-on ang kahapsay kalinaw nga maoy na giila sa tibuok Soksargent Region human nga nagasilbing host sa third quarter meeting sa Regional Peace and Order Council. Gihimo nga meeting kagahapon kung diin nagtigom ang mga miyembro sa ginalaing nga mga ahensya sa gobyerno, lokal nga panggamhanan o gihisgutan ang peace and order o public safety sa rehiyon. Isip province the host giila ang Sultan Kudrat sa nahimong suporta niini para sa malampusong gipahigayong quarterly meeting sa RPOC 12. Dili lamang kini usa ka pagila sa isip host kundi nahimo usab sentro sa mga aktibidad ang padayon nga pagtinabangay sa Sultan Kudrat provincial government ingon man sa national government og lain pang mga line agencies aron na mapatuman ang mga programa alang sa kahapsay kalinaw sa rehiyon. Sa Sultan Kudrat province gapon mga higala na siko o na sakmit sa mga otoridad. Og nasikop ang pipila ka mga personalidad nga nalambigit sa illegal nga mga aktibidad kung di iniabot nga to sa 3.5 milyon pesong kantidad sa smuggled cigarettes ang nakumpiska sa gipahigayong operasyon sa barangay Mayo, Colombio, Sultan Kudrat nang nagresulta usaba sa pagkasikop sa usa ka suspect. Tungod sa paspas nga koordinasyon o pagukod sa mga nalambigit sa mga iligal nga hinimuan. Upat ka mga sakinan ang naharang sa Osaka checkpoint nga dunay siyam ka mga nisakaya ni ini o nadiskubrihan usab ang iligal nga kargamento. Sa kanitibukan na niabot nga to sa 4,250 reams ka mga canon menthol o ga 4 menthol cigarettes na nagkantidad o ga 3,594,712 pesos. Subala pa sa mga otoridad nga ang naasoy nga mga suspect walay gikapakitang igong dokumento nga legal ang maong nga mga sigarilyo o ga hinungdan nga gikustudya kani o ga paga sa kaanog kasong paglapas sa Republic Act o pag sa kaanog kasong paglapas sa Article 151 sa Revised sa Penal Code. Ingon man ang mga balaod nga pag posible magatubang o kining paglapas sa economic sabotage o lain pang mga customs taxation. 5:43 na igalang atong oras samtang sa pika sa bahin mga balita gikan dito sa Davao Oriental kung diin probinsya nga ang probinsya sa Davao Oriental maghatag kuno og food assistance sa mga mangingisda sa Buston. Detalye sa balita pinagi ni Tinig 26 Erwin Umadhay.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.

0: Alas 5.44 ang atong oras. Atong balikan ang linya ni Tinig 26 Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Nagapunapun ang Provincial Government of Davao Oriental og Family Food Packs sa assistance ngadto sa mga pamilya sa mga mangingisda sa lungsod sa Boston aron na makatabang sa ilang adlaw nga panginahanglan. Kabahin kini sa palayong paningkamot sa provincial nga pagmamahanan sa paghatag og suporta sa mga fisher folks nga dako og kontribusyon sa lokal nga ekonomiya og food security sa komunidad. Pinagi sa maong assistance, gilauman nga makatabang kini sa mga pamilya sa mga mangingisda ilabi na sa panahon nga naapektuhan sa ilahang panginabuhian. Nagpasalamat usab ang mga katawhan sa Boston kang Governor Nelson Boyd ang hirang tungod sa padayong suporta o pagtagad sa kaayuhan sa mga pamilya sa mga mangingisda. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.45 higala ng atong oras. Dugan na mga balita atong itunol kaninyo mga pe o sa kita higop sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba?
3: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Tabalo na ko sa imong gustong basabot, sweetheart.
3: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean red fanex ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalami pa sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
5: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
6: Bilunga Gold, hantog ka rin.
7: Ngano po?
6: Eh, murag di naman ko kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
7: Ang imuhang tiil.
6: Ang imuhang tiil ko.
7: Oo.
6: Na minhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong 10 anyos pa ko, polio ko.
7: Oo.
5: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
8: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
9: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? So every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
7: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
9: 7-in-1.
7: Tapos po?
9: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, alis na yung sakit ng paa ko.
8: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.45 na higalang atong oras o gadugang detalye sa itong mga unang mga balita may buntag usa diha, no? Sa itong mga kaigsunan, mga tigpaminaw diha sa may Purok 7, sa may Bantaan, sa Bagong Bayan. Good morning sa itong leader diha sa Bantaan. Si Dato Martino Nua o sa Nua family ngun man sa ilang mga katawhan. Mga mulupyo diha sa may Bantaan, mga higala sa Bagong Bayan, pagkaninduta sa ilang lugar. Kuyawan ng ilang mga bagani diha, no? Magwapo kayong mga tingog ba? Good morning, salamat kayo sa pag-abi-abi. O usaba, may nga buntag sa itong mga kaigsuunan, mga higala diha sa may Purok 6. Ingon man na sa ilang nga Purok leader diha, mga igala, si Jaino Apala o guban pa, no? Sa mga taga Bagong Bayan, magbuntag iman kay Kapitan Dindo. Good morning. Sa mga detalye sa dugang mga balita, mga igala, lagi ka na sa lungsod sa makilala, duhang ika-report nga namatay. Uman nga na aksidente ang ilang gisakyang wing van nga dunay mga kargang simento. Naitabo ang maong insidente sa National Highway sa Purok Sentro, Barangay Malasila. Alas 7:30 ang takna kagahapon sa buntag. Ilan ang namatay nga si Edwin Tumanggong Kiritan, 35 anyos, nga mulupyo sa sityo Kibe, Barangay Kiaring, Banisilan, Cotabato. O gangyang kaubang si Felipe Cambo Datulaita, 18 anyos, nga taga Purok Utso, Barangay Anunang, Midsayap, Cotabato. Na sayran nga naangol sab ang driver sa maong wing van nga si June Mark Ubatay, 30 anyos nga taga Iligan City. Sa imbestigasyon sa makilala PNP na sayran nga nagikan pa sa Davao City ang maong sakyanan nga kargado ga mga semento. Sa diyan nakasinati kini og mechanical defect og nawadan og preno ang maong sakyanan hinungdan nga napugos ang driver nga ibangga sa poste sa kuryente ang maong sakyanan. Paspas usab ni responde ang mga bystander sa naasoy nga lugar ug nakapangayog tabang sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ug gidala sa Balay Tambalanan ang pipila sa mga naangol sa maong insidente samtang niabot pag pila ka oras sa bago nakuha ang patayng lawas sa biktima nga si Datulay Tahumana na ipit sa iyang gilingkuran sa diyang napipi ang maong truck. Subliusab na nawagan ng mga otoridad sa mga motorista nga kanunay mag-amping sa basta moagi gani sa maong lugar. Samtang sa pika sa bahin sa Lambayong Sultan Kudarat Province, nasikop pa sa mga otoridad ang usa ka lalaking nagdalag illegal nga drug ug armas. Abil usab sa na-recover ang pipila ka mga eksplosibo sa diyang gipahigayon ng operasyon sa barangay Poblasyon. Kaga BE alas 9:30 ang atak na nga nagresulta sa pagka-aresto sa suspect kasi alias Boards nga mulupyo ra usaba sa maong lugar. Sigon pa sa Sultan Kudarat PNP, nagapahigayon na silag operasyon ang Bagumbayan na PNP o ang Lambayong PNP uban usab ang tropa sa Sultan Kudarat Provincial Drug Enforcement Unit ug didto na aresto ang maong suspect human nga nakuag shabu o armas. Nagatubang karon sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Republic Act 10591 con Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act. Sa kinatibukan ni abot ngadto sa 204,000 pesos ang kantidad sa illegal nga droga nga nasakmit sa naasoy nga dinakpan. Alas 5:52 na higa lang atong oras sa dugang balita gikan na dito sa Pangal Bay sa Misamis sa Occidental. Adunay maayong balita mahigala kung diin na one-stop shop sa Barangay Huyuhoy gibuksan na. Detalye sa balita pinagi sa atong kaubang si Renz Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
10: Gibuksan na o nag-soft opening na ang Huyuhoy stop shop. Usa ka bag-ong stopover area alang sa mga residente, turista o bisita nga moadto sa nasangpit nga lugar. Ang mga lugar, andam kanunay, mohatag og serbisyo, aduna sa comfort room o nagkalalaing tindahan og serbisyo. Lakip ang mga Highlander Souvenir Shop, Ranger Sari Sari Store, Sordelias Cafe and Sikwati o Huyuhoy Pasalubong Center. Tumong sa Huyuhoy Stop Shop nga adunay komportabling hununganan ang mga bisita diin mahimong mupahulay. Mukaon, mupalit og mga kinahanglanon, souvenir og lokal nga pasalubong. Ang pag-abli sa mga lugar, gilauman nga makatabang usab sa pagpalambo sa sampit nga barangay og pagsuporta sa mga lokal nga mga negosyo og produkto. Ilabi na sa mga nagkadaghan na ang mga bisita nga musang muduaw og mubisita sa nasampit nga lugar. Giawhag usab ang residente sa mga turista nga musuporta sa mga lokal nga mga negosyo o mga produkto nga makita sa nasampit nga lugar sa Barangay Huyuhoy, Tangub City. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbe.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Samtang sa pika sa bahin na fiscal year nga pondo sa para sa fiscal year 2027 para sa mga barangay giandam na. Detalye sa balita usab gikan dito sa 105.7 Joy FM Davao Oriental, pinaagi ni Tinig 26 Erwin Madhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Giandam na mga barangay sa Davao Oriental alang sa hustong pagplano ug pag-andam sa ilahang 2027 barangay budget pinaagi sa budget forum nga gipahigayon sa miaging adlaw sa Makati City. Gipunting sa kalihukan ang mga giya ug importante impormasyon mabahin sa fiscal year 2027 barangay budget call. Lakip ang hustong paggamit sa mga budget preparations forms ug bag-ong procurement updates. Gihatagan usab ug gibugaton ang pagsunod sa saktong proseso gikan sa pagplano, pagbudget, pagpamarit hangtod sa pagpatuman sa mga proyekto ug serbisyo gamit ang pundo sa barangay. Andun na usab open forum diin nagigikapangutana ug nakapagpaklaro sa ilahang mga concern ang mga representante sa barangay kabahin sa budgeting o procurement. Gisuportahan ni Governor Nelson Dengira ang maong inisyatibo aron mapalig-on ang kapasidad sa mga barangay sa responsable o hapsay nga pagdumala sa ilahang pundo. Tumong niini nga sa 2027, dili lang adunay budget ang matag barangay, kung dili matag piso, gigasto, adunay klarong plano, hustong proseso o direktang kaayuhan alang sa katauhan. Gikan sa Davao Oriental. Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat, Erwin Umadhay, sa maong update samtang sa pika sa bahin. Atong sa aron ng higala, mga balita o sabag, gikan sa P. Palma area, isa patay, isa angol sa naitabong pagpanglutang dito sa Baye Pahamudin sa SJA Bar. Detalye sa balita, pinaagi ni Tinig 11, June, Navilla Soto.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Yes, June.
11: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa mga taga-pakilig. Unahin muna natin itong pagkakahuli ng isang dating barangay kapital na nakuhanan ng mga baril, arang baril at bala habang ito'y dumadaan sa isang checkpoint kagabi sa barangay Sadaan, Midsay at Cotabato. Pasado alas 10 nga ng gabi ng itong isang dating barangay kapitan ng Alameda na si alias Ignidio ang dumaan sa Sadaan checkpoint at sa sakto namang nagbabantay ang pinagsamang pwersa ng AFP at ng kapulisan at kung saan ay siya ay sininagdown, no, dahil sa kadududang mga galaw at nang siya nga ay sumailalim sa interogasyon ay napag-alaman na may dala-dala itong isang caliber 357 na walang serial number at naging isang bala ng nasabing baril, isang sling bag at isang anim na pakete ng hinihinalang shabu at isang kulay blue na Honda Click. Hindi may paliwanag ng mabuti nitong si alias Ignidio ang kanyang mga dala-dala bagamat sinabi niya na siya ay nanggaling sa isang barangay dito sa Mitsayap at anangyari ay involved siya sa tinatawag na mining, yung pagminina-mina at meron siyang mga treasure hunting at may mga dala-dala din siyang mga ganoon. Ngunit dati na itong nakulong at naharap sa maraming kaso doon sa kanilang barangay sa barangiran na Alameda, Cotabato at ngunit naging problema nga niya ay nakapagsilbi lamang siya sa isang termino bilang kapitan mula 2007 hanggang 2010. Kung kaya't yan ang kanyang kinakaharap na problema dahil nga sa ngayon ay muli na naman siyang nasa kote, no, dito sa nasabing kaso. Samantala, sa bayan naman ng Pahamudin, ito nga sa bayan ng Pahamudin sa SG Barm, isang bangkay ang natagpuan doon at sa una ay pinagpanawagan ito ng may-ari ng puninari at ng PNP dahil nga sa hindi ito wala itong identities, no? Ngayon kauna na nakilala itong si Lintong Salidan, 32 years old na taga-barangay Alamada sa Sultan na Kudarat Municipality, at kinuha agad ng kanyang mga kaanak. Ngunit kahapon naman, isang lalaki ang nasawi habang sugatan ang kanyang nakasakay na motorsiklo, matapos silang pinagbabaril sa Burikain pa rin. No? So, magkasunod ito na mga na sitwasyon. Ayon sa pahamuli na PNP, Webes ng hapon kahapon, nang nasawi itong si Farhan Lidasan, 31 anyos, ng Barangay Alamada, at ang kanyang minamaneho ito ni Lauda na Pungan Untong, 30 years old, na wielder mula naman sa Barangay Tubon, Igawayan, Cotabato. Hindi umano magkakilala ang dalawang biktima, at may isakay lamang si Lidasan habang pauwi naman si Untong sa Igawayan. Habang binabagtas ang Barangay Burikain, sinundan naman sila ng dalawang hindi pa nakilala suspek, masakay din ang motorsiklo nang bigla silang pinagbabril. Tinamaan sa ulo at katawan si Lidasan at agad na nasawi habang nagtamo naman ng tama ng bala si Untong, sa binti si Untong. Agad silang dinala sa paggamutan para sa kaukulang lunas, ngunit itong biktima nga ay agad na nasawi. Na-recover sa pinangyarihan ang tatlong basyo ng caliber 45 ng caliber 45 at dalawang basyo ng caliber 5.56 millimeter long firearm. Tinitingnan ng mga investigador kung may kaugnayan sa illegal na droga ang insidente matapos sabihin ng asawa ni Lidasan na dati umano itong gumagamit ng illegal na droga. Kiniyak naman ang kapulisan na papaitingin pa rin nila ang seguridad sa lugar, lalo ngayon na itong Barangay Burikain ay sakop ng gun ban na umiiral binapaganda sa 2026 parliamentary election. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
0: Dagang salamat sa June Villasoto sa pinakuling update ng mga katinig gikan na DSP Pipalma area. Higala! Wana kita igong oras sa unang bahay sa tulumanong Tinig ng Bahay. Masunod ang primetime edition na uban sa Tinig 40 Ruby Padilla Season o Tinig 2 ka Romy Ilosfa para sa mas laom nga paghisgot sa mga importanteng hisgotanan karong adlawng Sabado. Ako si Tinig 4 Loy Rosario, maing buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
12: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
13: Nina G, taman ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
12: Nagamintin ka gapon sa serpentina?
13: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
12: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
14: Uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
15: Ngano di ay pre?
14: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
15: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
14: Alangan pre, anga lagi. Uki kaayo.
15: Suwayan pud nako pre. Unsa ganito pre?
14: Ganado capsule pre.
15: Sige pre, adto nako kay mopalit nako ganado capsule pre.
14: Ganado capsule.
16: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.

0: Isaayos ang ating mga orasan, 2 minuto na po makalipas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

Maayo muntag mga katinig, welcome diri sa atuang programang Tinig ng Bayan. Mga katinig, pasensya hay gamay, kining ato ang tingog kay murag na igo yun ta. Mga katinig, pitsa 29 sa bulan na sa Agosto, adlaw nga Sabado, mga katinig. Labada day, matod pa ni manager. Si Daniel Labrador na humana baka hagpang laba. Hay, mga katinig. Karoon lang mga katinig nga padayon ang kuan pa display sa nagkalain-lain mga produkto nga gihimo diri sa probinsya sa North Cotabato anadiya sa The Basket sa provincial capital mga katinig. Ug ganiha atong nadungog ang report sa ato ang igsuon diya sa atong kauban, atong katinig diya sa ano Pangil Bay, no? Nga giabrihan na kining ano huyuhoy stop shop. Kining huyuhoy stop shop mga katinig nga akin diha na hamutang sa Ascenso Global Garden sa Barangay Huyuhoy diha sa munisipyo sa Tangub mga katinig. Og bisitahan ninyo na, no? Daghan sa mga kaigsunan na to nga nag-addo diha, mga foreigner man o mga local tourist, no? Addo na mo yung lugar nga kapahuwayan. Mentas mahuway mo, pwede mo inom-inom diha, chikwati, og daghang mga makaon diha, mamalit, og mga pasalubong. Mga katinig, Davao Oriental sa Caraga mga katinig init kining isyu karon nga 300 million loan sa Caraga. Actually dugay-dugay na ning isyu nga ginahisgutan diha ang pangutan na sa mga tao angay ba kuno nga magloan ang Caraga og 300 million na dunay lain-lain nga mga tubag mga katawhan ang ingon na di na ko magsaba kaya base og ambot ang siyang rason. Ang napinagaingon nga dili angay. Adunay nagaingon nga sige pagloan pero man inyong kalipay, go. Ang uban nagaingon po nga sige pagloan pero ayun lang hangtod ang bayad na dapat hangtod lang sa termino sa incumbent na mga officials. Mga katinig, walay problema kung magloan kay tanan ng mga munisipyo. Halos tanan ng mga munisipyo, di dahi tanan, no? Kaya ang ubang mga munisipyo nga kabalo mo manage sa ilahang panudlanan, pag-abot sa human sa usa ka fiscal year, ang uban na apay mga savings, no? Basta klaro lang unsa ang proyekto ni ani, no? Go, kung makaayo kining maong proyekto sa katawhan, but at the same time, mga katawhan diha pod sa Caraga, dapat pud say siguro dili mo mag pataka na lang og yawit pero wala pud mo gabantay, no? Bantayan gyud ninyo na kaya inyuha man ang sapi, inyuha man ang kwarta, inyuha man ang buhis ang ginagamit diha, unya kamo may magbayad diha. Dili man ang mayor, dili man ang vice mayor og mga kagawa diha ang magbayad ni ana nga maong 300 million loan. Ang masubo lang mga katinig kay aduna na ay on the take ni mga katinig, no? Matod pa gibahin-bahin na ang ginansya. Wa pagani na implement ang proyekto. Nanay ni ginansya. Oo, nanay gibahin-bahin na kuno. Kuyaw yun. Anyway, dito sa kauluhan mga katinig, dunay next week, no? Dunay duha ka army officials nga mo testify diya sa impeachment trial against VP Sara Duterte ug Attorney Poa. Kino si Attorney Poa mga katinig, abogado ni sa defense. Ug gani siya ang kasamtangang tigpamaba, spokesperson ni aning depensa. Apan ipatawag kuno siya diha sa patindugon siya diha sa witness stand. Kung atong mahinumduman, kaniya itong hearing diha sa level sa kongreso. Usa sa ipatawag ni si Attorney Poa.
mahitungod ni aning confidential fund. Siguro kung unsa ka itong mga nakulang ng mga testimonya niya dito sa Kongreso, basig mo itong ilahang i-presenta sa pagkakaroon. Ba't mga katining nagpabilin nga kining si ano? Nagpabilin nga ginalantugian kung kini si Colonel La Chica ipatawag ba o ipresenta ba diha isip o sa hostile witness sa prosecution. Nakalista si Colonel La Chica diha sa pretrial brief no sa both camps nga nakalista siya nga witness sa prosecution, nagkakalista po siya nga witness sa defense. Meaning, any side, no? Bisag asa nga kampo si La Chica pwedeng ipresenta sa prosecution, pwede po siyang ipresenta sa defense. Apan nagkanayon ang husgado. Ang Senate presiding judge na si Jesse Scudero mga katinig nagdeklara niadtong Miyerkules nga kung dili ipatawag sila Chica sa prosecution o sa depensa walay makababag

Senado nga kini sila chika kuno mga katinig maoy ultimate recipienta kung hisgotanan ng money trail, no? Pagsubay kung asa ni adto katong mga milyon-milyon nga salapi sa confidential fund. Diha kini nagatudlo kang lachika. Kaya sila chika kuno ang nag-implement sa mga programa ni ining confidential fund. Ano na kung nag-ipirmahan sila chika nga resibo pag-receive niya gikan kang Gina Costa ni ining maong mga sapi. Apan na kahibulungan mga katinig kay ang mao kuno nga iyang pinirmahan nga siya nagpamutukod nga siya ni dawat niya ng mga korta iya ha kunong gibawi ngadto kang Gina Acosta kay matud pa sensitibo og confidential kuno kato nga dokumento. Guwa siya ng mga katinig, wala na laing nahibalo or nasayod apparently kung giunsa ang confidential funds, ang million-million ng confidential funds pag gasto. Sa pagtistigo ni Limuel Ortonio, ang Assistant Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte nga maoy in charge sa pagmanage sa mga sapi diha sa Office of the Vice President, matud pa niya ang supposedly tulwa or ang tulo ka mga pinakataas sa ugrangko nga opisyal diha sa DepEd mao si BP Sara Duterte, ang Chief of Staff ug ang Assistant Chief of Staff nga si Limuel Ortonio. Pansadihan gipangutan na si Limuel Ortonio kung nasayad ba siya kung giyon sa paggasto kining confidential fund siya nang himakak nga wala kuno siya nasayod. Gipangutan na usab siya kung ang Chief of Staff nasayod ba kaha kung giyon sa paggasto kining milyon-milyon nga confidential fund, matud pa niya wala gihapon sa ihang pagkahibalo, wala masayod gihapon ang Chief of Staff. Dunay tsyorya ang prosecution nga ang nasayod lang kung giyon sa paggasto ang milyon-milyon nga confidential fund si BP Sara Duterte o kining sila chika. Now, nanong dilim ni ipatawag sa prosecution sila chika nga nakalista man kini nga isa sa ilahang mga witnesses, no? So mga katinig, bisan og nakalista siya, isip usa sa mga posibleng witness sa prosecution, dili pod matud pa, dili kinahanglan gyud siya nga ipresenta. Dili gyud siya kinahanglan ipatawag, kay depende kuno. Matud pa sa prosecution na sa pagpresenta lang daan kang Gina Acosta o kang Limuel Ortonio plus kadtong COA, duha ka COA auditors sa mga katinig, sobra-sobra na kuno ang ebidensya. There is articles of impeachment on misuse of public funds. Mga katinig, adunay upat ka artikulo sa impeachment. Isa lang kining ginataral karon, kining misuse of public funds. So matod pa sa prosecution nga ang mga present nilang mga testigo so far ay more than enough na nga magpamatuod nga adunay gyud misuse of public funds bisan pa og dili ipresenta kining si La Chica. Apan sa pikas bahin sa mga katinig, matud pa pud sa depensa nga wala may na pamatud-an ang prosecution. Ngano kuno nga wala na pamatud-an ang prosecution, matud pa ni Attorney Salvador Panelo, ang Chief Legal Counsel ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.
wala ko na yung bearing, wala yung pulos ka ng mga ginahisgutan diha, pati ka ng mga papeles ng mga ibigay.

0: din siya nga gipresenta diha sa ano impeachment court. Walay pulos mga katinig matod pa ni panelo tungod kay kanang mao mga dokumento kasagar na nakabase dito sa ano COA ng mga findings sa COA ang ingon nag-flag down sa ano financial report sa Department of Education o sa Office of the Vice President. Kining maong mga tisya, ano kining maong mga evidence sa mga katinig kining ilahang report mao ning wala makapasa sa COA no maong naa sila ay AOM audit observation memo. So kanang audit observation memo mga katinig mauna ang nagapadala o ang COA og sulat ngadto sa ahensya nga nagapahibalo ang ilahang financial report adunay mga kakulangon og dapat niini nga ikumpleto, dapat niini nga ayuson. Nag-comply na ang both offices sa Department of Education ug ang Office of the Vice President apan wala gihapon makontento ang Commission on Election Commission on Audit ug nagpaguwas kini og mas taas-taas nga memorandum. Kining gitawag og disallowances. So gikan sa audit observation memo, wa man gihapon ma-comply so naay gipagula ang Commission on Audit nga notice of disallowances. But pasabot ta ginaingnan ang maong ahensya nga kining maong mga butang, specific nga butang isulat na didto og pila ang kantidad disallowed ni di wala ni gitugutan tungod kay dili gitugutan ni ining ginahisgutan karon nga joint circular 2015. Kining joint circular 2015 mga katinig gipirmahan kini sa mga upat kadagko nga mga ahensya sa gobyerno og kining maong joint circular maoy nagtakda sa mga palisiya og mga sundunon sa pag-implement sa confidential fund. So mga katinig, adunay notice of disallowances. Now, nisulod si panelo, ang giingon ni panelo, kawang ka ng tanan ng inyong gisgutan diha. Walay pulos ka ng inyong ginisgutan diha. Walay bili ka ng maong mga testimonya o ka ng maong mga ebidensya. Kaya nga no? Matod ni panelo ang findings ko no. Wala ko ni pulos katong tanan kay ang findings sa Commission on Audit di pa final og executory. Buot pasabot mga katinig ang Department of Education og ang Office of the Vice President pwede pa kini silang moapila dito sa level sa in-bank commission no. In-bank commission mag meeting ang tanang mga commissioner sa COA o gang tibuok in-bank no o ang tanang mga commissioner maoy mo desisyon na sa kaso kung moapila man kining di DepEd o kining Office of the Vice President. Sumuko na mga katinig ang linya sa depensa ni panelo but we have yet to hear kung unsaon pagdepensa niini sa defense panel ni President ni Vice President Sara Duterte. Mga katinig, mabalaan kay di pa panahon sa depensa. Adunay panahon nga sila mismo magpresenta sila mga witness aron na pamatud-an nga bakak or pamatud-an nga dili tinuod ang mga gipresenta sa prosecution. Kana atong abangan kay ang proseso mga katinig pagkahuman magpresenta ang prosecution sa tanan ng mga testimonyo o ebidensya sa upat ka articles of impeachment usa pa usab magpresenta ang depensa. But along the way mga katinig, kada witness nga ginapresenta diha, aduna sa lagi, aduna tayo ginatawag nga cross-examination. So ang depensa, aduna'y panahon nga i-cross-examine ang mga witnesses para siguro i-correct kung asali gusto nga i-correct. Mga katinig, balikan na to si La Chica. Karon, mora og or tataw naman nga si La Chica. Dito na putol kang La Chica ang money trail, no? Kay bisan ang Special Disbursing Officer, wala siya kabalo kung yun sa paggasto ni La Chica ang confidential funds except by saying confidential ang mga activities dili niya dapat mabalaan. Dili dapat mabalaan ni Gina Acosta nga banded no og maoy special disbursing officer. Sa dagan sa pagtaral mga katinig, ina-insist ni Gina Acosta nga gidisburse niya ang kwarta kay La Chica. So giawayan ang termino nga disbursement. Kay matud pa kung disbursement na dapat ang imong gihatagan kung asa nimo gidisburse ang kwarta, beneficiary siya niining programa sa Office of the Vice President or sa DepEdman, no, niining confidential fund. Apan mura gud na inconsistency kay nagaingon pod sa dagan sa pagtaral mga katinig, dili di ay dili beneficiary kining si La Chica kung dili nag-implement lamang siya. Sa pag tuki-tuki kang Limuel Ortonio mga katinig, sa dihang nitestigo siya na hibal-an sa pinagi sa pagpangutana sa usa ka senator judge, na hibal-an nga kini ay si La Chica, colonel siya, he is an army officer, pero dili siya empleyado sa Office of the Vice President or sa Department of Education. Sumurag gidesignate lang siya sa Army nga mahimong Chief Security ni VP Sara, ang technical term na tawag na to ana consign I forgot. So dito siya giassign kay VP Sara, pero ang ihang sweldo nagihapon diha sa Philippine Army. No, mga katinig. So guwas nga dili siya banded officer, wala siya kay kini mga officer mga katinig sa opisina sa gobyerno. Nga naga gulit og kwarta. Usually nagaano na sila, dili ginatugutan sa gobyerno nga magunit og kwarta sa opisina kining mga empleyado nga dili banded, no, na sila surety band. So kini si La Chica, guwas nga dili banded, dili pagyuday ni empleyado sa Department of Education or Office of the President. Siya lang ang commander, siya ang chief security ni Vice Presidente nga dunay 400 plus ka mga security personnel nagikan sa mga army o sa police. Kung daghan ra kayo na nga 400 plus nga security or kulang na that is not di na to na hisgutan. Balikan na to si La Chica kay ingon ang prosecution. dili na nila ipresenta sila chika tungod kay ang mga previous witnesses gikan sa COA, gikan mismo sa opisina sa Vice President, more than enough na na magpamatuod sa ilahang allegation na nga adunay misuse of funds. The fact alone kuno nga ang kwarta gihatag ni La Chica, gihatag ni Gina Acosta ngadto kay La Chica adunay misuse of funds. Kay nganong didto man ihatag sa dili accountable officer. Doon na po yung mga legal debates, mga katinig, kaya sa side sa prosecution, ingon sila nga dili pod maayo kung mag-present ka og hostile witness pirmi. Pasensya mga katinig, kaya gabi ko niya itong gibati. Mga katinig, aduna na iduha ka hostile witnesses kag ipresenta ang prosecution kini si Gina Acosta og kining si La Chica. Si Colonel La Chica, mga katinig. Wala pala yung mapresenta si Colonel La Chica. Kini si Limuel or Tonyo. Duha ka hostile witnesses si mga katinig. Hostile tungod kay ginatuuhan nga dili sila mo pabor sa prosecution. Apan mas pabor sila dito sa depensa. Mga katinig, dili ko numaayo po nga magsige silang presenta. Basta na lang sila magpresenta o hostile witness kay wala sila kabalo kung say i-bat-bat niya ni diha sa pagtaral. Mga katinig, dili sila sigurado kung unsa i-bat-bat niya ni. It can work for or against them. Anyway, tabangan ta sa kini legal matter man ni mga katinig. Mas maayo kini nga to ang batikan nga abogado ang ato ang maka hinabi mahitungod diyan . Anaasa din niya mga katinig, makauban na to ang ato ang paborito og inyong paborito nga abogado sa Mindanao, kanhi kongresista Carlos Isagani Sarati. Mayong buntag, attorney, welcome usab sa Tinig Gagbayan.
1: Morning, Romeo. May buntag po sa itong mga
0: Attorney, akong gipaningkamutan kay hindi mong kaabogado, pero base lang sa mga nabasa nako, kining paghisgot Colonel La Chica nga murag nakalista man siya sa both sa prosecution og sa defense as common witnesses, but if ang prosecution ang mag-presenta niya, i-consider siyang hostile witness. Now, ang korte mismo, ang Senate Court, nag-ingon nga sila mismo og dili i-presenta sa prosecution og sa defense si La Chica, pwede lang i-presenta si La Chica. Ang pangutana na, Tony, nga naman nga dili siya i-presenta sa prosecution, kahit time pa man sa prosecution, do, wapatakabalo kung i-presenta ba siya sa defense.
1: Well, tama ka, Romy, no? Nakalista gina siya as common witnesses, a witness, no? Sa both sa prosecution o sa depensa. Sa pangutana, anong duha-duha ang prosecution niya, presenta pa ba nila? Una, sa tanaw siguro nila, pag-assess nila, no? Labi na kini mga recent developments, nakita nila na si La Chica could be a kung kuwaan man nilang hostile witness, kasi mahimo siyang Trojan horse ba, no? Instead niya makatabang sa ilang kausa to the allegation diya sa Article 1, kasi makamaguba na noon ng ilang nahimo advantage na so far sa pagpresenta nila sa ebidensya. Kaya ang purpose naman nila, ang ilahan si Romy, no? Pwede naman nga dili siya ipresenta, kaya ang objective ba lang sa Article 1, no? May pakita na naay pondo sa katawhan na gihatag dito sa Office of the Vice President. Unya, kana ang pondo, supposedly, dapat ampingan ka na, mo bitaw ng na special disbursement officer, Pero kanang pondo by the order of the vice president submitted by the witnesses, gihatag dito sa usa ka tao, no, sa iyang security officer na dili gani siya
0: empleyado
1: under sa joint circular.
0: Dili banded o dili empleyado sa DepEd or sa office of the vice president.
1: Dili siya banded employee, dili po siya organic employee sa office of the vice president. Yeah, pagkahuman, kung tanawin ni mo, gibalik niya na supposedly nag-issue daw siya og kining resibo, magidawat niya itong 125 million, pero pagkahuman, gibawi na po niya. Hmm. So as it is, nawa yun kayo makita na
0: ebidensya,
1: dokumento, nga nadawat yun niya itong kwarta. No?
0: Hmm.
1: Kunya, na-analyze liquidation na di-submit, mga,
0: ARs.
1: Documental reports, ARs.
0: Hmm.
1: Nga nakapangalan sa kung kinsa-kinsa, no? Nga mga bizarre nga mga pangalan, mga weird, no? Mga sila, Piatos, Pusa, Ikit-ngit.
0: Belat.
1: Na supposedly na nadawat nila. No? So, ang purpose lang, ang assessment siguro sa prosecution, na-prove na namo, no? Kung nga yung mga irregularities, niya, ang utak nini, ang mastermind nini, kung sila pa ang sorry, ang prosecution pa ang term nini, is the vice president, no? So, sa italaw nila that we already qualified dito sa katong betrayal of public trust, no? Even possibly kining violation of the constitution, no? Grade violation sa constitution. So, mo na ang ilang pagtimbang-timbang niya, Romy, no? In the coming days, napamit sila ipresenta ng mga ibang witnesses, no? Sama sa NBI na mag-testify na katong mga signatures, for example, dito were made by one and the same person or persons, no? Nga dili nga mapakita dito nga dili kung na may mga tao manidawat din eh, dili gini katong gingon nilang mga klaro nga mga informants, no? Pagkahuman mo testify but na pa sila gi pasigpina ng mga military officials na naghat ng himog certification kini mga military officials, so wala man sila nakadawat og punto. In fact, itong mga projects na supposedly butang dito sa ilang liquidation, these were projects funded by the AFP but not by the Office of the Vice President through sa pamagi sa ilang confidential funds. Mas tatanaw sa prosecution, mas kuhan siya delikado kung ipresenta, sila ang magpresenta. But of course, kung ipatawag na siya sa defense, kaya ipresenta po nila as their own evidence, own witness, ang mahimuan na ang prosecution, ang himuon na lang nila, mag-conduct sila cross-examination, no?
0: Okay.
1: Rather than sila ang mag-present dito niya, tungod kay hostile witness siya, diligid siya cooperative, no? Labi na nga, klaro naman din ang hostile witness. In fact, nag-issue sila chika o statement, ang nag-issue sa statement, gikan pa sa Office of the Vice President. So, siguro, ang concept ng prosecution, ako lato na lang naman kung ipresenta na siya either by the defense or even kung ipatawag siya sa court.
0: Mm-hmm. He is ready now to testify anytime in the context of legal and security limitations. But unsa ba gyud, attorney, kung pananglitan ipatawag siya sa prosecution, is there a big possibility na gubaon niya or matuis niya ang mga ano na kanang mga na-establish na nga facts sa ano prosecution?
1: Pasensya ron, nag-cutting out na ng imuhang
0: cutting out po na konting okay, dili maya. Anyway, I was asking attorney kung pananglitan na i-present si La Chica sa prosecution, aduna ba yung real danger nga iyahang gubaon, iyang tuison ang mga whatever it is nga na-establish na as facts sa
1: Rome.
0: Yes. Sorry. Unsa kay problema niya? Problema sa amo ang linya siguro. But we will try to re-establish connection attorney. Ay, daghang patag istoryahan. Katong ato mag-break sa siguro ta. Kay pa hello attorney.
1: Hello, hello.
0: Yes, attorney, maduwi ko nimo.
1: O dili na ko sumasabtan.
0: Aha, attorney mag mag-break sa ko kadya to while i re-establish na to ang contact sa imo ha.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tungoy kay inom na ko siya katong pagpa-check up namo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Pasonang Kasambuanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
5: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika. Hamis na ang kotis o nawagdang na ang...
6: Nang Bayan! Tinig Nang Bayan!
0: Welcome back mga katinig. Ganihan, nagka-problema ta sa ito ang linya with Attorney Sarate. Now we are back with Attorney Sarate. Attorney, sorry, ha? Technical glitches ganyan. Attorney? Okay na ito, attorney? Hello?
7: Okay na.
0: Ah, okay. Sige, attorney, I was asking kung unsa ba yun ang danger sa pag kung ang prosecution ang mag-present kay La Chica. Is there a possibility nga iyang gubaon or tuison ang mga facts that were already established by the prosecution?
7: Well, sa tanaw na ko, Rom, mauna ang gikablakan yun sa prosecution, no? Nga gubaon yun ni La Chica, no? Given that, klaro na, ang iyag yung bias, no? Or dito git sa kausa sa depensa kang Vice President Sara, no?
0: Una, but how will he do it?
7: Hello?
0: How will he possibly do it, attorney?
7: Ang pagguba. For example, ipangitin din niya justification, no? Nga inginugid niya nga, ako ginagi, kuan, gigasto as security officer, nagkandak yun mi og kanang tinuod yun na diha, nga nagkandak atong base sa among reports, nagkandak yun mi og confidential
0: activities,
7: no, intelligence activities, no. Kunya, kanang mga pangalan diha, mga informants gid nako na, nya lisod nako na ikuan because that will expose them into danger.
0: I will bring their names into my grave, malaking ana ang peg.
7: So any military officer knows that. So niya invoke niya national security, etc., etc. So unsaon man imo na sa siguro lisod kay it will only strengthen, no? Imas strengthen katong kuan sa depensa. So sa prosecution tanaw nila delikado ni, you know, kung ato pang i-present kay in fact katong gingon niya I will only tell the truth. Ang nag-issue po sa statement niya ang Office of the Vice President Mas. So, kung asa nga truth, kamatuuran na yung istorya na. Di, ang kamatuuran, based dito sa version ng defense.
0: Yeah. At doon lang naging unong attorney nga, usapod sa mga hesitation, kaya wala pa siya sinumpaan nga sa laysay, wala pa siya affidavit, wala pa siya sworn statement as of this time nga pwedeng mamahimong basis sa pag-question sa iyaha. Is how important kining assertion?
7: Exactly, Romy, no, sa prosecution. Kay pag imo magong as a lawyer ba? Kung imong isabpina ang usa ka individual as your witness, but kabalo ka nga ang bias ni ini na andito sa imong kalaban, no, or dili gid nimo join sa imong cause, no, so ipa-declare nimo siya hostile, dapat na na kay basihan unsa ba ang mga posibleng kwaon nimo nga impormasyon sa iyaha, no. So unlike pare si Alibo, si Acosta o si Ortonio, nag-testify na mga sila previously dito sa
0: Congress.
7: Congress, no, yan na mga transcript of records, no. So natun-an na ron sa prosecution unsaon pag-atake ang ilang testimonya, no,
0: okay,
7: para ma-discredit ang ilang testimonya in favor of the prosecution or mapapabor sa ilaha katong mga previous testimony, no.
0: Mm-hmm.
7: But kay Lachika wala man guna siya po ni testify dito sa house. In fact, wala po siya gipasubina sa house, no.
0: Mao.
7: I don't know why, no, during that time. Kay na man toy panawagan kang ilaha po. Ilang kwan dito, enough na ni for para ma-impeach, no.
0: Mm-hmm.
7: Sa gula si Lachika na establish naman nato nga na kuan yung kwarta na dawat sa na nag-request sila na dawat gi-withdraw, no, nya klaro nag-amin man gyud ang land bank na withdraw, no, nakaron pagka-withdraw ni amin pud si Acosta nga gihatag niya didto kang Lachika. Human si Ortonio ni testify pud nakadauban ni uban man gani ko gihatag kang Lachika nya nag-liquidate na lang. Pag liquidate mo, naniyang i-submit sa mga.
0: So, Attorney, on that basis, no, is Lachika a compelling witness for the defense?
7: Well, kung ako ang defense, tawagun din ako si Lachika, no? Okay, so far, may advantage sa advantage ang prosecution, no? Na establish man nila to nga mga gusto nila nga punto, no, nya na ay mga adverse findings ang Commission on Audit, no, na ay audit observation memo, na ay
0: notice of disallowance,
7: no, kanya ang MR niabot sa commission gi-deny ang appeal, no, although there's an MR ana.
0: Panelo, Attorney Attorney, si Attorney Sal Panelo, ang dating Chief Legal Counsel ni dating Presidente Rodrigo Duterte, was saying, ay sayang-sayang lang mag-uras diha, wala, kawang lang tanan yung mga presentasyon diha, because ang finding sa COA is not final, an executoria, doon na pa i-appeal sa imbang, o niya pwede pa daw i-appeal sa Supreme Court. Doon sa'y comment ni Mane.
7: Well, dili man ni for purposes manggood roaming magfile to for criminal complaint, no? Ilang kay dito ako man gyud
0: rules of court.
7: Ang ebidensya nga gi-require dito beyond reasonable doubt, no? Dinhilay man sa impeachment court, ma-prove lang ako din ha, di ba? Wala man gyud klaro man gyud na as factual naman ginaroon nga ang kwarta gi-withdraw gihatag sa supposedly responsible official, no, katong SDO, pero gihatag niya dito sa dili responsible official. So napakita gina diha nga naay problema, something is wrong, no. So will that be raised to the level of
0: betrayal of public trust?
7: Impeachable ba ni siya? Grave abuse of this kwan ba ni? Culpable violation of the constitution ba ni siya? No? So that is a matter nga i-decide sa impeachment court, no, sa mga senator judges. But siguro as far as the prosecution is concerned, na-prove na mo ang amon burden.
0: No?
7: Although of course kanya-kanya man na, no, ang publiko nga naminaw, no, in fact maupo na siguro ang sentiments sa mga senator judges, gusto na oval and yun unsay gingon ni unsay testimonya nila Chika.
0: Mm-hmm.
7: No, but you know, ang prosecution na maguna siya iya hapong jury of the case, so pwede man sila mag presenta pag other witnesses other than La Chika to prove their point, for example kini mga military, no, nga tawag nila
0: naka-schedule din na ipatawag next week, attorney, di ba?
7: Actually, isuwan na sila sa Pina. So, possibly...
0: Including Attorney Poa ba?
7: Yes, no, marag. Ay, kuhaan nga si Attorney Poa mismo as another hostile witness. Again, si Attorney Poa, kinag-testify, mangguna siya sa House the house food previously.
0: No? Nai-record daan sa iyang testimonies. Nga mahimong yes, basihan yes. Og pa matud pa nimo kasayod na ang prosecution unsa ang pag-attack.
7: Yes, tama na Romy, no? So halos pareho na sa kang Acosta o kang Ortuño ang iyang sitwasyon.
0: Mm-hmm.
7: Unlike kay La Chica na marag shooting on the dark sila, no?
0: At anything sila could happen. Wala takabalo. Mm-hmm. Nobody knows. Anyway,
7: so
0: Attorney kining mga army ang akong understanding wala may line siguro ng testimony ng ilang pwedeng i-present kung dili ka tong sort of certification niguwas man ni sa hearing sa lower house sa details ni attorney.
7: Tama ka Romy, morgin nila yung certify kay dito man kun sa mga liquidation, no, sa office of the vice president, even sa DepEd, and parang mainly ata sa DepEd ni siya, no, nakuno sila yung mga activities, no, nagibutang nila dito, asa ninyo mga lugar, asa mga division,
0: youth summit,
7: youth summit, karon nangayo niron ang house of certification dito, tinuod ba na kadawat mo ang kwarta from the office of the vice president
0: to the tune of 15 million I think if I'm not mistaken.
7: Nag-issue certification ang kining mga concerned units nga wala man, no, in fact sa mo man tong programa kung naa man ang office of the vice president dito siguro they is invited lang, no, to speak or whatever on same participation pero wala sila kadawat og kwarta. So mo na ang mga testimonya lang kaning invited military officers. Of course, ang defense na, napun sila state, napun sila explanation na, na, no? So, muna ang ato ang hulaton next week, no? Isa ka possible explanation mango nila, na, tungod anang youth summit niya, tumugod ang vice president. So, nag-conduct na po yung surveillance.
0: Nag-deploy sila ang mga security personnel worth 15 million.
7: Oo, so, possibly mo nila explanation kay katuganin tree planting naman nga sila yung million-million nga gigasto po. No? Nga mas may nalang untag ka itong million-million to gihatag nila to sa isang community daghang pang kahoy ang matanong.
0: Mahuman.
7: So anyway, so mawara na ang nature ng ilang testimony good next week. So di kaya na siguro dugay, tanaw na ako. Humano na ni Gild sa prosecution ang ilang presentation as far as kining Article 1 is concerned. No? Kaya para makatabok sila dito sa mas exciting pang article katong pertaining to the SALN.
0: Si Attorney Poa is muraga naabod siya. Next in line siya sa mga ipresenta sa prosecution. Now, murag weird man. Sabi siya, murag kiwaw man ang defense lawyer palingkuron niya sa witness stand unsay testimony nga i-expect nato kang Poa.
7: Si Attorney Poa magod siya magod ang chief of staff sa DepEd at the time, no?
0: Okay.
7: So while lawyer siya, he was the chief of staff. So marag parihan na siya ang although ang chief of staff din siya OBP si Juan Man Zulayka Lopez, no, pero gi-dispense naman na sa prosecution. Marag ang iyang testimonya pareha kay Ortuño, no, kay siya may nagatan-aw ani niya. In fact kung ma-remember na ako, nag-testify siya sa house. Lagi siya mga engagement, no, in fact ni adto siya sa COA nang hangyo siya nga pwede ba usbon ninyo ni after na issue tong AOM nila, ningon na marag appeal siya dito sa niadto sa COA nga ipausab na lang ninyo ni ayaw na lag either notice of ano ba or AOM ba or basta na sila gusto nga pausab. So diha siguro po siya pangutan-on yun about itong DepEd nga confidential funds.
0: Nakig-meeting daw sila sa COA nga dili na lang pa issue og kuan instead anyway attorney as at this point sa trial, no, What do you think ang ano kasi 'di ba ang pagsugod ani ginaingon sa mga legal luminaries nga the burden of proof is nasa prosecution. Now, after the prosecution has presented katong mga ebidensya on two articles, although wala pa na humaning article 1, shift na in terms of burden of proof na nag-shift na ba ni siya dito sa defense?
7: Well, as a matter of kuan yun Romy, once na human ang isa ka part no, nag-rest na siya.
0: Nag-rest na.
7: Mark lagi siya advantage. So, na, for example, for example sa Article 4, na present naman nila no, nya napamatmatan nga mao gyud toy statements nya in fact nag-file na gani ang gobyerno og kining grave threats nga kaso kang Sara Duterte no. So dinhi pud sa Article 4, Article 1, ang ilang objective din na maipakita ang naay confidential funds, pondo, supposedly kining confidential funds strictly guided by the Joint Circular 2015 nga kay napaka-sensitive nga pondo, gihatag dito sa SDOs no, through the order of Sara Duterte withdrawn eh. Nya through the order of Sara Duterte gihatag sa usa ka individual nga dili banded, dili employee no. Ya pagkahuman na-liquidate na lang niya, gituuhan na lang sa SDO o even sa ubang officials sa OBP or sa DepEd possibly nga okay, sakto na, wala gani mga resibo. Puro acknowledgement receipts no. So ang advantage advantage ron ang prosecution kay ang accountability no, accountability for public funds. Pero napakita din hing ang chain of accountability na putol no, nawala gani, in fact na erase, na butang sa limbo. Kay tuwa naman dito sa kamot sa usa ka tawo nga walay klaro iyang
0: kamot.
7: Okay, la chika. So na-prove na sa prosecution. So nag-shift na ang burden ron dito sa defense. Nang nga ipakita nila, yes, issue na dito kang la chika, but you know, mo niya mo explanation. No, no, wala man na wala gitong chain of accountability, et cetera, et cetera. So, mao na ang kwanron nga mapugos yun ang defense ana, possibly to call la chika, and that will also give the opening dito sa prosecution kay mag-cross-examine man nila no, and they can ask leading questions. No, niya, mahikot naman sila chika unya at by that time sayang unsay yang ipangyaw-yaw no, as okay, as by the defense no. So nanay kabasihan ro ng prosecution unsa una to pag-atake ni imo ni ang iyang testimonya. Rather than ipresent nila so style kay mangita taog ko andin hi mangita taog smoking gun pero naka sa isa ka kwarto nga naay tap-tap ang imuhang mata, ngit-ngit pag yung kwarto ka.
0: Mao.
7: So, basig maunay ka sa anang smoking gun.
0: Mao man.
7: Ito ang maigo. So, mao na nga, kung advantage for now, kung mahuman ang prosecution, nag-shift na gina, mag-shift yun ang burden dito sa defense.
0: Aha. There are two courts, attorney. Ang Senate Impeachment Court, syempre, ang Senate Impeachment Court, though, kabalo man tanga nagkalahi ang mga political persuasion sa mga naadiha o ang uban, nagapagguwas gid sila ang mga biases. But at the same time, anaa ang court of public opinion, no, ang mga katawhan. Now, naay mga changes sa mga survey. O kini mga changes sa survey, kuan ba ni kanang directly ma-attribute na to diri sa dagan sa trial popularity survey.
7: Yes, ang perception sa public kuan ni na influenced by unsa ang dunggan nila, unsa ang nakita nila sa trial no. Kay sa katong sa una manggod magpunang nila na naay pondo, naay confidential funds. Nya, siyempre, lahi mangyod dito sa House. No? Politika man na, politika, bias man na. No? Pero din sa impeachment court, no? Makpakita naman lang nila. Dihagi, cross-examine mangyod po sa naay chance nga makross-examine sa depensa. Unlike dito sa House, kaya wala mangyod din sipot dito si Sara Duterte. Pero makita nila din, siguro katong mga nalibog sila mga punto na kuan sila ron, no? Na liwanagan sila.
0: Nakamata.
7: Nakamata. So muna nag-change ang perception nila sa issue ng halimbawa sa confidential funds, no? And among the President Pudromi, no? If you remember, katong time sa impeachment ni former Chief Justice or the late Chief Justice Corona. At first, maragway mo to, ana, Chief Justice ko na, no? Pero as the impeachment trial went on, no, yan ay mga ebidensya nga na-present, ang salin, ako yung mga testimonya, gikan sa mga expert witnesses, nag-change. And remember, ang mag-decision ng good ani, mga senator judges who are also political animals, no?
0: Correct.
7: Na they have to be sensitive unsa ang mood sa mga tao. No, so motong kay Corona, sa pagsugod marag malabo gyud makonvict siya. It turned out siya pa ganyang marag sa history nato sa impeachment trial ang unang na-convict, no? Of course, yeah.
0: Which reminds
7: ng trial niya, na-convict siya, niya na-remove siya from office.
0: Which reminds me of the envelope attorney. Nga murag somehow similar aning box nga gikan sa BIR. And by the time that kining sal-end will be presented, do you think or gatuo ba ka nga kining maong mga boxes sa maablihan yun eh, despite katong ginaingon nila nga constitutional limitations?
7: Well, tama ka, Romy, no? Kay labi na kung balhin na ta dito sa Article 2, no? Kato sa sal-end. Crucial na siya. Kaya itanawin, hindi mo din ha, mag-match ba ang sal-end, mag-synchronize ba na siya sa imong income, o sa imuhang mga reported kuan, o kining mga nakitaan niya mga properties ni mo, kaya dapat la-report mo nimo na sal-end tanan, no? Muna akong cash, 2 million. Niya makitaan dahil dito, sobra-sobra, no? In fact, there were years na wala kay gideclare nga cash in hand. Di ba? Nahimo man ang testimony na dito sa House Justice Committee na ay mga sa iyang sal-end nga sa una na siya ay cash sa iyang report, pero pag sa sunod nga matoy doon ay cash. So ano man na siya. So crucial na siya kanang iyang tax records. Now, nganong dito sa House, wala siya naabrihan kay gi-invoke sa BIR nga dili man ni pwede abrihan kung wala'y pagtugot sa
0: impeachment court.
7: Impeachment court or sa tagtungod mismo.
0: Written consent.
7: Or ang presidente sa Pilipinas mag-ingon nga i-allow niya nga i-kuan ni. Abrihan ni siya, no? So motong wala na naabrihan dito sa House Justice Committee. But now it's different, no? We recall nga about a week ago or 2 weeks ago, nag-issue naman og
0: go signal ang presidente.
7: Go signal ang si Marcos. Okay, pwede mo na siya abrihan. Pwede mo na gamiton dito sa kuan. For whatever purpose, no? May lagi specify nga gamiton sa impeachment for whatever purpose, no? So karon na lang diha sa impeachment court. I think it's one of the crucial issue nga matalakay diha sa impeachment.
0: But Attorney Manasis Carpio, giyaning gidala sa regular court.
7: Oh, but marag gi-deny marag na may adverse decision ata ang RTC niya na.
0: Ah, okay.
7: Wala man sa kuha pud og TRO. No? And in fact, lisod man i-TRO ni mo ng impeachment court. Iba? bisag mudagan pa ka dito sa Supreme Court, may ngayon na impeachment ang Supreme Court, possibly nga di naman pwede i-TRO. Okay, part and parcel mo na dito sa ilahang nahitabong proceedings niya.
0: Oh, correct me if I'm wrong, dili po appealable ang decision sa impeachment court, attorney.
7: Yes. No, except, again, kung na-grave abuse of discretion, no?
0: Ah, okay.
7: Ginaingon nila. Unya, klaro mangguna dito nga kanang mo invoke out kanang ba sa mga bank records, no? Mo invoke kang bank secrecy, klaro man dito sa bank secrecy law nga ang isa sa exception din ha, tanang na impeachment proceedings.
0: Mm-hmm. Attorney, nagbalikan ako itong survey, no? Kaya while dako ang changes sa survey, especially Luzon and Visayas as to popularity sa Vice President, it appears na there is no amount of alleged anomalies na ipahid kang Vice Presidente that will change the mind of Mindanaoans.
7: Well, possibly, indicative yung na sa popularity ng mga Duterte sa Mindanao, Romy, no? Siyempre, kining ang mga tao po dosahay ba, no? Kanang marag, di gina po si, pwede nga mahitabo. Kaya ato agin ng dipinsan, itaga Mindanao ko na, di ba? So naanang naana nga. Pero we'll never know in the coming days, no? Kung napay ubang mga ebidensya kay... Nagpukoy mga ubang mga kailang na nag-usab yun po ng ilang perception, mga taga Mindanao, no?
0: Wow.
7: Labi na nakita nila nga so, grabing kaliso doon, million, grabing katawahan na naglisod kayo niya.
0: Sige, grabe, pagbaha.
7: Oo, grabe. nag-rent o kining safe house.
0: Safe house. Ang
7: klase ng hotel nga tag-million man ang gasto.
0: Tama ba? 16 million in 11 days?
7: 11 days, no? So, asam ka kita? Usa na 5-star hotel niya siya or 10-star hotel?
0: More than a 5-star hotel.
7: Oo, more than a 5-star hotel. Usa naghimo nila din
0: kana
7: na, no?
0: Kanang cost. Aha. So, anyway.
7: So no, di takabalo yung Romy, no? Kung after nga mapresenta tanan, kung mapareho pa gana. Siguro kung ingon mo, Dabaw, solid yun na din kay. For almost 40 years, no?
0: Aha.
7: Mao man gihapon lang mong paglantaw sa kadaghanan sa mga Davao nga di taga Davao, no, nga di masayop way sayop nga mahimo ang mga Duterte, no. Despite contrary evidence, so but again indicative lang gyud po na siya sa katong growing katong popularity pa gyud nila, but all remember nationwide lang gyud pagbag-o, no.
0: Mm-hmm.
7: And that matters labi na kung ang mag-decide ni ini usa ka office, usa ka politiko nga mudagan nationwide, di man lang Mindanao imong tan-aw.
0: Mm-hmm. Diba? Okay, so, Attorney, wala tayo oras sa basig gusto nimo imbitahon ang ato ang mga katinig sa 14 of 18 provinces in Mindanao kung asa maabot sa atong Sibya, palihog be imbitahan sila nga subaybayan kining ato ang programa.
7: Oh, salamat pag-usab, Romy, sa higayon nga gihatag ning atong programa, no, nga makapaabuta sa ato ang mga opinion, no, nga makatabang sa ilang pagdesisyon og atong giimbitahan ang atong mga katawhan, no, nga maging ano ta ani maging active ta sa pagsunod ni ining katikaran sa impeachment, kay ang involved din dili man pundo nga pribado, no, aning mga involved nga mga individuals, ang vice president, kay mga taga-prosecution, pundo kini sa katawhan. Og dili lang ni piso, libo, minilyon kini nga pundo sa atong katawhan nga kinahanglan ma-account sa tuwag yun sa mga pagastos, no? So, kinahanglan maging involved punta ni ini, no? Labi na karon nga tungod ni ini mga pundo nga isag-asa na lang naadto, no? Dako ang atong utang, mag-abot na putag mga bagong success. So dako kaya yun ang kalimbigitan ani sa atong katawhan, Romy. So manawagan ta, no, sundan nila ang kining ato ang mga programa, no, programa ni mo, Romy, para mapagaan sila
0: Tinig ng Bayan, Attorney.
7: Oh, sa Tinig ng Bayan para maggabayan sila, no, sa ilahang mga panglantaw ni ini, kuro-kuro mga desisyon sa inadlaw-adlaw natong pagpadayon nga paglawig ni atoang journey din sa ato ang nasod, Romy.
0: Mm-hmm. Gikan sa Tinig ng Bayan, Attorney, daghang salamat po sa imuhang panahon ug sa mga bulawanong pangunahuna, hinaot nga unta sa mga sunod na mga panahon, dili ka magmakuli mo hatag pag-usab sa imuhang oras.
7: Salamat, maing buntag, Romy.
0: Mm-hmm. Mga katinig mo, ito ang tingog ni Attorney Isagani, Carlos Isagani Sarate, ang ato ang suki, sariling atin, taga Mindanao, mga katinig, Wala na kita yung oras, sa lampas na. Taog upat ka minuto. So, sa kala sa itong kauban nga si Ruby Padilla Sison, nagkapasalamat kini si Tinig Dos. Romy Ilustra, nagkapasalamat sa inyo. Nagaingon. Ngayon ta sa tanang higayon na Lunes, hangtod Sabado. Maguban-uban kita diri sa ito ang programa. Gikan alas 5 hangtod alas 7 sa buntag. Apan, ayaw ka maghawa. Kaya magkapadayon ang ito ang programa. Musunod dayon ang ato ang alas 7 balita. Kauban si Ka Loy Rosario. Mayong morning kanato tibo.
8: Sweetheart, ready na.
9: Wow, ka-sweet ba?
8: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 coffee.
9: Mmm, tabalo na ko sa inyong gustong basabot, sweetheart.
8: Laminin Okira 5-in-1 coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean red fennec ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
9: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
8: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 coffee.
9: Unya, sweetheart, ha?
10: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
11: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, naisigi siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag o maayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana, nauli ang jod.
10: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
11: Oh, tinuod yun yan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil yung Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pong purga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
10: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
12: Maayong adlaw kanato tanan. Mga kahigalaan, ni anapoddai bagong i-introduce nga kapsula sa inyo ha. Kining ganado capsule. Nganong ganado capsule? Kayo basta makainom ka aning ganado capsule, lagsik ang imuhang lawas. Bisan unsa ang imuhang trabaho, dili gyud ka makapoy, dili ka matamad, dili ka katulgon nga naa ka sa trabaho. Tungod kay tanan nimong buhaton, ganado gyud ka. Ug labaw sa tanan, ang paglabing-labing kay misis, bonus kaayo ka na sa ganado capsule. Bisan og senior citizen na ayaw pag-ingon nga wala na kay kaya, basta naa kay ganado capsule, walay hinungdan nga dili nimo mahimo kung unsa ang gusto nimong himuon. Sulay lang ang ganado capsule, mapalit na ka na sa mga butika. Lingaw gyud kaayo kining ganado capsule. Dali, palit na!

0: casseroles, ceramics, gift items, at marami pang... Enjoy the
1: music! Dito sa Joy, enjoy!
2: Joy FM.
0: Enjoy! Sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
2: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy
3: FM. Alas 7, Jess na.
2: Time checks brought to you by Kiniyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiniyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: region in Muslim Mindanao.
1: Headlines.
0: Isang babaeng waitress na aresto naman sa dahil sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa Liosan, Cotabato.
1: Headlines.
0: Samantala abot naman samantala baril, granada at shabu na kumpiska ng mga otoridad sa isang operasyon sa Lambayong Sultan Kudarat Province.
1: Headlines.
0: Abot naman sa halagang 110,000 pesos na halaga ng pininiwalang shabu ang nakumpiska rin ng mga otoridad sa isa pang operasyon na sa Sultan Kudarat Province, maliban pa sa 3.59 million pesos halagang smuggled cigarettes ang nakumpiska sa hiwalay na operasyon ng PNP sa naturang lalawigan.
1: Headline.
0: Samantala, apat na biyahero naman ang nakaligtas nang bumaliktad ng kanilang sinasakyang van sa Maguindanao del Norte.
1: Headlines.
0: Sa Davao Occidental o Davao Oriental naman, pedicab driver na sospek sa tangkang panggagahasa sa 14 anyos at nakuhanan daw ng shabu sa Mati City.
1: Headlines.
0: Aga racers sa humiling ng agarang aksyon sa 8,489 na mga baboy na namatay sa Caraga, Davao Oriental.
1: Headlines.
0: Suspect sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga na aresto naman sa Sultanaga di Mapuro sa Lanao del

0: lang ko og kalit. Balik-balik lang sakit akong tiil. Mm-hmm. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod gani. Pag-inom na ko ana bilongga, ang pinakadugay 2 weeks no wala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested yun na ko.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado capsule ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako yun kay tabang sa iya ka ng ganado capsule. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha. Pagganado kapsul na pod mo.
3: Ang ganado kapsul mapalit na sa mga butika.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungoy pa inom na ko siya katong pag-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlok ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.

Ginap ng alas 7.20 o alas 7.17 lang itong ang oras. At ngayon nasa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Dalawang nasawi samantalang nakaligtas naman ang driver ng isang wing van na bumangga sa isang poste matapos nawala ng preno sa bahagi ng National Highway ng Purok Centro, Barangay Malasila, makilala Cotabato, alas 7 pasado kahapon ng umaga. Nakilala ang dalawang mga nasawi na mga pahinante na sina Edwin na Tumanggong Kiritan, binata at 35 anyos taga Sitio Kive, Barangay Kiaring, Banisilan, Cotabato, at isang Felipe Cambo Datulaita, 18 anyos na taga Purok 8, Barangay Anunang sa Midsayap, Cotabato. Sugatan naman ang kanilang driver na si John Mark Ubatay, 30 anyos na taga Iligan City. Sa investigasyon ng mga otoridad na batid na nanggaling pa ng Davao City ang naturang wing van na may mga kargang simento. Winto pa ito sa

Sinubukan pang huminto ang naturang wing band para gumamit ng water break, subalit pumalya ang preno nito kaya dumaos do sa pababa at napilitan naman ang driver na ibangga sa poste ng kuryente ang naturang wing band. Dalan upang naipit ang isa sa kanyang mga pahinante na si Kiritan. Isinugod naman sa ospital ang driver dahil sa mga tinamo nitong sugat, subalit ang pahinanting si Kiritan umabot naman ng halos 3 oras na naipit. Bilang isang pagtutuwid, ang isa sa mga pahinante na si Datu Laita ay umabot ng mahigit 2 oras na naipit dahil parang nagmistulang pinitpit na lata ang naturang truck

Muli namang pinalalahanan ng mga otoridad ang mga motoristang dumadaan sa naturang National Highway na laging mag-ingat at always i-double check ang kanilang mga brake. Alas 7:19 na, samantala, na-recover naman ng mga otoridad ang isang Carnap motorcycle na inabandona sa

gilid ng daan sa barangay Kapayawi sa Libungan na Cotabato. Nabatid ng natural nga motorsiklo na isang motopos 150 ay kinarnap sa bahagi ng Puro 4 alas 12 ng hating ng tanghali noong kahapon. Subalit ito ay natagpuan naman sa Purok 2 ng naturang barangay. At matapos ito ay na-recover, isinauli naman sa may-ari na si Rinaldo Bernal ang naturang motorsiklo. Hindi pa matukoy kung sino ang responsable sa pagkarnap ng naturang motorcycle. Alas 7:20 ng oras, samantala na-aresto naman ng mga otoridad ang isang witness dahil naman sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang anti-drug operation sa barangay Duwaling, Aliosan, Cotabato, Kamakalawa. Ang suspect na si alias Angel, 20 years old, dalaga na taga-poblasyon ng Libungan, Cotabato, ay na-aresto ng mga operatiba ng Aliosan na PNP at ng tropa ng PPDEU, Cotabato Provincial Police Office, TTE, RID 12 at RI... o RIU 12 at ganoon din ang tropa ng 2nd CPMFC at 1203rd Mobile Company ng Regional Mobile Force Battalion 12. Ang naturang operasyon ay kinasad dahil sa pagkakasangkot ng naturang witness sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Sa kalapit na bahay naman ng Pahamudin, SJA Bar ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Patay naman ang isang lalaki, samantala sugatan ng isa pa na matapos pagbabarilin sa bahagi naman ng barangay Burikain, Pahamudin. Nakilala ang nasawing biktima na si Farhana Indaw Lidasan, 31 years old, taga barangay Alamada, Sultan Mastura, Sultan Kudrata, Maguindanao del Norte. Samantala, sugatan naman ang isang nagngangalang Lauda Apungan Untong, 30 years old, na isang wilder mula sa barangay Tubon sa Pigkawayan, Cotabato. Nabati na magkaangkas ang naturang mga biktima nang sila'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga suspect na nakasunod sa kanila. Nagtamo ng tama ng bala sa kanyang ulo at iba pang parte ng kanyang katawan si Lidasa na naging dahilan ng agaran nitong kamatayan. Samantala sa binti naman, nagtamo ng sugat si Untong na mabilis ding isunugod sa ospital. Na-recover sa crime scene ang basyo ng .45 caliber pistol at dalawang basyo ng 5.56mm na ngayon ay iniimbestigahan na ng mga otoridad. Hindi pa matukoy kung ano ang motibo ng naturang krimen. Alas 7:23 na ang oras, samantala, Cebu at Granada baril din ang na-recover ng mga otoridad sa ikinasang operasyon sa barangay Poblasyon sa Lambayong, Sultan Kudarat Province. Ito'y nagresulta sa pagka-aresto ng isang 40 anyos na cellphone technician na si alias Borge na taga-puro kawaya-waya barangay Poblasyon ng Lambayong. Nabatid na isinailalim muna sa surveillance operation ang naturang suspect bago ikinasang operasyon na nagresulta sa pagkaka-recover ng naturang shabu, baril at granada. Naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 at Republic Act 10591 ang naturang suspect. Sa isa pang operasyon sa bayan pa rin ng Lambayong, Sultan Kudarat Province, abot naman sa halagang 204,000 pesos. Ang nakumpiska naman sa isa pang suspect dahil din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Maliban dito ay na-recover din ang isang 12-gauge shotgun at isang fragmentation na grenade sa ikinasang operasyon

0: Laban naman sa isang 28 anyos na si alias Kinchay. Kung saan ito ay naaresto din sa hiwalay na operasyon na isinagawa ng lambayong PNP at iba pang mga law enforcement unit. Samantala, sa bayan naman ng Colombo, Sultan Kudarat Province, abot naman sa 3.59 milyon pesong halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiskan ng mga otoridad sa ikinasang operasyon naman kamakalawa, kung saan ang naturang operasyon isinagawa sa Barangay Mayo, Colombo, Sultan Kudarat na nagresulta din ng pagka-aresto ng ilang mga individual na batid na nagsagawa ng coordination ang mga otoridad at pagdating sa isang checkpoint sa Barangay Mayo. Dito naharang ng tropa ng 39th Infantry Battalion Philippine Army at ng Coronadala City PNP at iba pang mga law enforcement unit ang naturang mga suspect. Sa kabuuan, abot sa 4,250 reams ng Canon menthol cigarettes at 4 menthol cigarettes na abot naman sa 100 reams na may kabuuang halaga na 3,594,712 pesos ang nakumpiska mula sa mga nahuling mga suspect. Walang naipresentang kaukulang dokumento ang mga ito at nakatakdang sasampahan ng kasong paglabag sa Article 151 ng Revised Penal Code at iba pang umiiral na batas ukol sa custom at taxation. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Tinig 26, Erwin Abadhay.
1: Arestado isang pickup driver na suspect sa tangkang panggagahasa sa isang 14 anyos na babae at nakuhanan din umano ng hinihinalang shabu sa isang gawang hot pursuit operation ng Mati City Police Station sa Mati City kagabi. Kinilala ang suspect sa alias na Bulldog, 36 anyos, residente ng Tamia 2, Barangay Don Martin, Marundan. Ayon sa ulat, naganap ang insidente bandang alas 8 ng gabi noong Agosto 27 sa Techno Park ng nasabing barangay. Pauwi umano ang biktima sakay ng pedicab nang ilihis siya ng suspect sa ibang lugar at tangkaing pagsamantalahan. Nakatulong umano sa biktima ang kanyang kaalaman sa taekwondo upang maprotektahan ang sarili at makalaban sa suspect. Gayunman, sinabi nitong hinampas siya ng suspect ng matigas na bagay sa noo. Nakatawag naman siya ng pansin matapos makarinig ng mga taong naglalaro ng pickleball sa lugar. Ayon sa ulat, voluntaryong sumuko umano ang suspect kay Barangay Kagawa Janelle Sermonda bago siya isinalim sa kusodiya ng mga otoridad. Sa isinagawang pagrikisa, nakumpiska rin mula sa suspect ang 6.07 grams na hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 41,476 pesos. Matatandaang nag-alok ng reward si Mati City Mayor Mayo Almario para sa impormasyon makatutulong sa mabilis na pagkakadakip sa suspect. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng Mati City Police Station ang suspect para sa kaukulang disposisyon at pagsasagawa ng legal na proseso. Sa ibang balita naman, humingi ng mas mabilis at konkretong aksyon ang mga hagraisers. Matapos umabot sa 8,487 na mga baboy ang naitalang namatay sa iba't ibang bahagi ng munisipyo ng Caraga. Tinalakay sa 12 sanggunang bayan sa isang legislative inquiry ang posibleng sanhi ng pagkamatay ng mga alagang baboy. Sa ngayon, hindi pa matukoy kung African Swine Fever o ASF o hog cholera ang dahilan na dahil kinakailangan pa ang laboratory testing at blood sampling. Bilang hakbang sa pagkontrol sa sitwasyon, iminungkahi ang mas mahigpit na biosecurity measures. 70 araw na monitoring, pagpapatupad ng EO67 at pagtatayo ng checkpoints sa mga border ng munisipyo. Ipinahayag ng mga hog raisers na malaki na ang epekto ng insidente sa kanilang kabuhayan, kaya hiniling nila ang intervensyon ng mga kinaukulang ahensya. Samantala, tiniyak naman ang kahandaan ng sanggunang bayan na kumilos upang maprotektahan ang mga hagraisers at makatulong sa pagsugpo sa problema. Wala dito sa Davao Oriental, Erwin Abadhay, nagbabalita.
0: Samantala, balita mula naman sa 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental, hati naman ni Renz Sumalinog.
2: Sa 6,800 kapesos ang kantidad sa gituhoang shabu ang matupan na sakmit gikan sa Corpus Kapulisan atol sa gipahigayon pagpatuman sa search warrant dito sa Sultan Naga Dimapuro. Sumala pa sa Lano del Norte Police Provincial Office, gihimo ang operasyon pasado alas 3 ang takna sa hapon na batok sa maong suspitsado. Sa usa ka 25 anyos nga lalaki nga giila lamang sa alias nga Ryan, residente kay sa Puro ka 5, poblasyon is Indi. Na-recover sa mga otoridad ang 5 ka putos nga adunay puti nga crystalline substance gitu ang shabu nga adunay gibug-aton nga kapina kung kulang 1 ka gramo o gibanabanang kantidad nga 6,800 ka pesos. Apan, wala sa lugar ang subject ato sa mga operasyon o napabiling pakining at large o gawas nun. Sumala pa sa report sa kapulisan. Samtang ang search warrant may kalabutan ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samtang kalugi andam na usab ang kapulisan ang kasong paglapas sa Section 11, Article 2 sa Republic Act 9165 batok sa maong gawas nun pang suspitsado. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
3: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga sa Lunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa iyang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa iyang pamilya.
4: Paano nga kay Bugno, mga kaibigod sa mong agod, yun naman sa basakan? Food. Siya, plus anak ko. Yaki oil. Yaki oil among gamit karon. Tapos nagainom po ko og Yaki Capsule ako.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Sweetheart, ready na!
6: Wow, ka-sweet ba?
5: Sakto lang ang pagkatimplan ako sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Tabalan ako sa inyong mustang basabot, sweetheart.
5: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
6: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
5: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
6: Unya, sweetheart, ha?
3: Smooth, hamis og nawagtang ang mga skin problem sa dalagita nga si Jaline Mores, taga Carolan, Kamangkalan, City Negros Oriental, kay Yaki Baby Soap ang iyang sabon.
7: Yaman siya kong nawong, tapos ikuyo sa una, kaya
8: hindi ko sa produkto yung magigamit dyan?
7: Yaki Baby Soap.
3: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Liniment Oil, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.

Ganap na ng alas 7:34 ng oras. Samantala, dagdag ng mga balita na aresto naman ng mga otoridad sa ikinasang anti-drug operation sa bahagi naman ng Jimenez Misamis Occidental. Kinilala ang arestong suspect na si alias Marmar, 34 years old, na taga Purok 5, Barangay National Jimenez. Nabilihan ang naturang suspect ng ilang gramo ng sabu kaya't agad na pinusasa ng mga otoridad. Kaso nga paglabaga sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng naturang suspitsado. Samantala, balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato. Mas tiniyak ngayon ng provincial government ang kaligtasan ng mga dadalo sa iba't ibang mga aktibidad kaugnay ng Kalibungan Festival. Pinangunahan ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ang paging operations sa mga paralan na magsisilbing belating quarters ng mga delegado ng iba't ibang aktibidad na bahagi ng Kalibungan Festival 2026. Kabilang sa mga tinungo ng mga paaralan ng Katintuan Elementary School sa Kabakan Wesleyan Academy, Paco National High School, Paco Elementary School at Matalam National High School. Parte ito ng pagtitiyak ng tanggapan ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza na ang kaligtasan ng mga makikiisa sa taunang anibersaryo ng lalawigan. Samantala, kaugnay pa rin ang mga kaliwatkan ng aktibidad para sa 112 founding anniversary at Kalibungan Festival sa lalawigan ng Cotabato. Ay turnover naman ang dalawang proyekto ng pang-infrastruktura sa Banisilan, Cotabato kahapon na pinunduhan ng kabuang 8.98 million peso ng provincial government. Si Vice Mayor Rochela Marie Taliño Taray ang nanguna sa pag-turnover nito kay Municipal Vice Mayor Jesus Alisiasis na kinabilangan ng covered court sa Gastab Elementary School at Barangay Puting Bato para sa aktibidad ng paaralan at barangay bilang ay ito'y magsisilbi ring bilang evacuation center sa panahon ng kalamidad. Sa mga balitang pambansa,

Sisimulan daw ng National Food Authority o NFA ang pabili ng sariwa at basang palay sa mataas na halaga pagsapit ng buwan ng Setyembre. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, inaasahan nga mas malaki ang kikitain ng mga lokal na mga magsasaka sa sandaling ipatupad ang bagong presyuhan na magkakataon din na pagsisimula ng panahon ng anihan. Mula sa kasalukuyang 17 pesos kada kilo, itataas daw ng ahensya ang buying price nito ng basang palay sa 21 pesos kada kilo. Nangangahulugan ito ng karagdagang 4 na peso o 4 pesos na kada kilo na kita ng bawat mga magsasaka. Gayunman, nilinaw ni Lacson na limitado lamang muna ang programang ito sa mga lugar kung saan mayroong sariling rice dryer facilities ang NFA. Paliwanag ng opisyal na mahalaga ang mga naturang pasilidad upang agad na maipatuyo ang mga mabibiling palay at maiwasan ang pagkasira o pagkabulok ng mga ito habang nakaimbaka sa bodega ng ahensya. Patuloy din daw ang kanilang mga field offices ng NFA sa iba't ibang rehiyon na makahanap at makipaugnayan sa mga magagamit na drying facility nang maipatupad ang pagbili ng basang palay sa buong

Nagalabas naman ang kanyang napahayag si Senador Dante Marcoleta kasunod ng pagbawi ni retired Marine Master Sergeant Orly Gutesa ng kanyang naunang testimonya sa Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng investigasyon sa Manoy Anomalyang Flood Control Project. Matatandaan na September 25 ng taong 2025, tumistigo si Gutesa sa Senado at inilahad ang personal niyang kaalaman tungkol sa pagdadala ng mga mali-malitang pera. Nainiugnay kay Dating House Speaker Martin Romualdez, ngunit Agosto 19 ng taong kasalukuyan binawi ni Gutesa ang kanyang naunang pahayag at inakusan si Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na Manoy nag-coach sa kanya para isang coach si Romualdez. Ayon na kay Marcoleta, itinanggi nito ang mga pahayag ni Gutesa. Hindi umano kapanipaniwala na kaya nilang makabuo ng detalyadong salaysay tungkol sa pagdadala ng mali-malitang pera sa loob na lamang ng maikling panahon. Iginit din ng senador na mas kapanipaniwala umano na napilitan si Gutesa na lumagda sa kanyang bagong pahayag dahil sa sinasabi niyang banta sa buhay o kalayaan ng asawa at ng mga anak nito. Gayunman ang aligasyong ito tungkol sa umano'y pagbabanta kay Gutesa at ang kanyang pamilya. Ayon kay Marcoleta, hindi o hindi pa napapatunayan kung ito'y totoo. Nananawagan din si Marcoleta na ipagpatuloy ang paghahanap ng katotohanan at pagpanagutin ang mga nasangkot sa paglustay ng pondo para sa flood control project. Sa mga balita naman sa ibayong dagat, umakyat na sa 579 katao ang kumpirmadong nasawi sa mapaminsalang flash flood sa Northern Nepal noong Miyerkules, Agosto 26 ng taong kasalukuyan. Samantala, nagpapatuloy naman ang search and rescue operation ng Nepal government sa mga missing. Ayon sa Nepal National Disaster Risk Reduction and Management Authority, nasa 1,924 ang nawawala. Kabilang na ang 575 foreign national na umabot naman sa 15,000 security personnel ang na-deploy para sa patuloy na operasyon. Kabilang sa mga nawawala, ang isang Pilipinong doktor na si Juan Carlos Manalo na nakalista sa official log ng Nepal Department of Tourism bilang bahagi ng isang tracker society. Samantala, humingi naman ng tulong at impormasyon ng kanyang kapatid na si Kaira Manalo upang matukoy ang kinaroroonan ng kanyang kapatid. Sa balitang pang-ekonomiya, may inaasahang bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod. Na araw ng Martes, ito'y dahil naman sa pagbaba ng tensyon sa Middle East. Ayon na sa pinakahuling ulat ng Department of Energy, inaasahang may bawas na 3.50 sa kadalitro ng diesel. Asahan din ang bawas na 1.10 sa kadalitro ng gasolina at nasa 3.50 naman ang bawas sa kadalitro ng kerosene. Malalaman sa araw ng Lunes kung magkano talagang ibabawas sa presyo ng produktong petrolyo na kadalasang ipinatutupad sa araw naman ng Martes. Sa balita sa larangan naman ng sports.

0: Abla sa 72-71 ang dalawang kupunan sa huling quarter ng laro, ngunit nakahanap ng paraan ang Pilipinas na maungusan ng Jordan sa overtime para masungkit ang panalo. Nanguna si Kai Soto sa Gilas na may double-double na 18 points at 14 rebounds. Nagdagdag naman si CJ Perez ng 16 na puntos, habang parehong may 14 na puntos sina Kevin Kimbao at Dwight Ramos. Sa kabila ng matinding laban, na natiling matatag ang Gilas at naipreserba ang isang puntos na kalamangan hanggang sa matapos ang laro. At sumunyong kabuuan na paghati ng mga pangunahing balita, itinampok ngayong umaga po ng Sabado, Abati 9 sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama sina Erwin Umadhay at Renz Sumalinog, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Brogo ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag and kung sa gabi dinamintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bigis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga buti.